0: Farmacia Prema, Alfate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, San Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
1: Dito sa Joy, enjoy!
2: Joy FM!
1: Enjoy!
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.5

0: Hoy, Bucho, late na saan ka? Sige na lang kang kalate sa atong klase.
1: Saon, Manggol, sir? Late, Manggol, ng akong relo, sir.
0: Hindi advance na.
1: Oy.
0: Asa man ka padulong?
1: Muli na, sir. O nga lang muli, mga? Ako na, Manggol, ng advance sa akong relo, sir. Time na!
2: Basta, Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
6: Juan, po na po'y katol-katol sa lawas ng opinion na buyan daw.
7: Tapos?
6: Yan, ako ni Epla, sir. Nauka naman po.
7: Kapila po ka mga haplas po?
6: Juan, nagsahay, buntag, nagsahay, surapol.
7: Kung sige gamitin mong haplas?
6: Yes, well.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
8: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
10: Ikaw na!
11: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.

0: 105.7.
1: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, nakasik sila yung asawa. Natingala yung asawa lagi nga mo tayo, murag agresibo naman ka. Ana siya kay Mbana ba yung misis. Yan karoon kay, siyempre na anaidad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaw, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Yan karoon natingala man siya nga, pre, rapid yun siya ng gawin ba, kadlaw ba, kay pagkagaadlaw. Law na baka nang gusto ni muna agyod pero ug mo imo kang magrelax ka relax ko di ako wa babur halos di naman mapalo pre
3: unsang gipatay ko sa iya
2: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marini mo pre
4: ang ganado kapsul mapalit sa mga butika
5: ingon nila ulaw sa usa ka lalaki kung wala kanay umoy ako mutuo ko sa laktod nga pagkasulti wala nay pulos mao nga ako bisan og baskog ko naniguro ko oy Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba di ay nako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Kakyute ni maoy!
5: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
8: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Free vacuum, free armor oil, o free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan o barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
0: 105.7 Enjoy!

0: 105.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong anlo no sa mga higala, uman na po ito sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan kon Yaki. Ako po, si Mami Joy. Hatod sa Yaki Laboratory ang atong programa o kini ang nagahimog epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o mga produkto sa Yaki, mas epektibo dapat masubukan ninyo. Sa kasamtangang panahon, kinahanglan mabinantayon ta sa atong kaugalingon, mga higala. Hilabi na nga naapa sa gihapon ang bahad sa COVID-19. Dili kita ang ngayon nga mo kumpiyansa, bisan pa og ni anam-anam og gamay ang mga naigo sa virus sa pagkakaron, tungod basin sa kagamay sa ihap, mamahimong usaka ni ana nga mabiktima. O, huwag naman sana, no? Nasayod ka ba nga kanang nagatulog kusog kaayo og nga muhagok? Unya kalit nga muundang sa iyang paginhawa? Usa di ay kini nga respiratory sleep disease? Mao kini ang nahisgutan na nato nga sleep apnea? Mamahimong wala ka nasayod nga duna ka niini o duna kay problema sa paginhawa tungod kay tulog ka. Kanang tulog ka ba? Ug ang kasagarang makamatikod niini ang imong kauban sa pagtulog? O, ay na nimong hagok, niya imong katabi, wala nakatugay, banha kaayo ka. Usay mo action gyud og kabalaka ang imuhang kauban sa pagkatulog. Kay ang imuhang hagok, kusog kaayo, murag barkong karaan. Mula po sa bongbong ang kakusog, unya kalit nga muundang ang imuhang paginhawa. Ang pila ka sintomas ni ini labad ang ulo, inigmata nimo, mala ang ngabil, irritable, dili makakonsentrate, kapoy og katugon bisan og adlaw na. Dunay tulo ka klase ang sleep apnea. Ang kasagaran mao ang obstructive sleep apnea. Mahitabo kini tungod naga-relax ang mga muscle sa tutunlan, hinungdan dili makaagi og tarong ang hangin. Ikaduha, ang central sleep apnea. Tibaan iya, ikaduha na. Mahitabo kini kung ang mensahe gikan sa utok hinay makaabot sa lawas tungod kulang sa oxygen og ang ikatulo mao ang kombinasyon sa duha. O nga nahisgutang sleep apnea, maokini ang complex sleep apnea syndrome. Sagad makasinati niini ang mga taong dunay spinal cord injury. Ang mga taong tambok, hilabi na sa mga dakong tiyan o dunay double chin. Sa manaay, mangigo o man. O napotos ang liog sa tambok, dunay dakong puruhan nga matakboyan usab ni ini. Unsa bay buhaton sa mga nakasinati ni ini? Sa mga tambok, ang gina-advise kanila magbawas og timbang, mag-exercise, himuon ang healthy lifestyle. Sa pagkatulog, dapat pangitaon tong posisyon nga makasirkular og tarong ang hangin sama sa pagtihaya. Ang pagpanambal ni ini ginasuta sa doktor ang respiratory system sa usa ka pasyente ug human masuta ginahimo ang close monitoring sa pagkatulog sa adlaw ug gabi. Duna usab aparatos nga ginagamit ang continuous positive airway pressure o CPAP. Ang alternatibo ni ini ang bi-level positive airway pressure ug ang adaptive servo ventilation. Da. Ang mga food supplement sama sa Bilongga Gold Herbal Capsule, dako man usab ang matabang ni ini aron mawagtan ang mga nibara sa agianan sa hangin. Ang turmeric nga nagunang sagol sa Bilongga Gold, dunay katakos nga mutunaw sa taba nga nakaharang sa agianan sa hangin. Apan syempre dapat ginaapilan pod nimo og healthy lifestyle og bawas timbang kay basin mas daghan pa ang taba ang imuhang isud sa lawas kaysa imong tunawon. Ang nakadindot sa Bilongga, tungod ang sagol ni ini dunay taas nga antioxidant properties, maong kaya niyang ipagawa sa lawas ang mga daotang mga elemento nga nasud. Sulay gani ang Bilongga Gold, mga higala, ha? Mapalit ka na ninyo sa mga butika. Dako ang natabang kay Charlito Belair, taga poblasyon Bago City, sa iyahang pagtumar o Bilongga Gold. Nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
3: Okay, ang sakit ng kasing-kasing, mo kwan sa ba maghuot siya. Sino kumintin sa Bilongga, ang pamati na ko, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho, wala na ko kakapoy. Nawala man.
4: Nawala.
3: Nawala ng sakit sa akong kwan, kasing-kasing.
5: Si Shaki Ariyaki, ah!
2: Abot na po ang ato ang oras, mga higala. So dinhin na lang usab kita kutob. Ang tod sa sunod natong panag-uman dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan Ingatan. Kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767031. Ako po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: found a love.
1: Makisingalong along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: 105.7.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayuma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o na unsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayuma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayuma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo. Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan inin nyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Ate, ano yan?
4: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: 105.7 Enjoy some

0: sige, sige, sige, sige, sige. Magtago ko ha. Kung imo kani ko makitaan, musugot ang gyud ko nga imo kong kisan.
1: Ogunya kung dili ta ka makitaan, be.
0: Ay basta magtago lang gyud ko. Sa likod ko sportahan.
2: Basta Joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antonit Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Dito na niya, pagkita nga, no, subong beauty soap na bla, nagagamit mong kusina. Katapos mo sang tamilambos, tas mo, bala ka galong, oh. Mga napatumar ko na sado, mga 3 days to 4 days, so muna na, doon nag-aspect bala dayon.
5: Amuin na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kaina og sangkap. Mauna nga makaayog yud na sa ato ang panglawas. Suway lang yud ninyo. Kay nga no, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mauka na nga kailangan yun nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon, ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na yung mga balatian nga mo takboy sa ato ah. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: 105.7 Enjoy

0: 105.7.
1: Tungod sa balatian nga arthritis, walo ka tuig naglisod og lakaw si Roger Hasulga, taga Kalinan, Davao City. Apan sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ug pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil, makalakaw na siya og tarong.
2: Tama si guys, sir. Wala gani po. Pitigalas gani. Lima katupan dito sa lakaw kayo. Kahit sakit kayo. Kasugo ko sa akong misis dito sa Kalinan. Papalit lagi. Katulog yung Yaki mo yung nakawala, sir ba? Plus po ko. Sabay po ko ka. Plus oil. Katong Yaki, umailain nga. Mawagin makauli good kayo. Sige, gumati sa inyo ang programa good.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat. Subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
3: Dugay na gud ning katol-katol na ko ba, mga napulo na katuig, nang gagmay gud nga ko, katol kayo. Kaya, naganda kong kitambal, si mamulian. Kadungog kong yaki, nga na kong kalit, tambalan na ko. Ihaplasan na kong mga kalim. Nag-arang-arang, hindi na kayo katol. No? Karoon, wala na.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Ka-cute ni maoy!
4: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo, kay naa na ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
0: 105.7. Enjoy sa

Kissing along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: out of 5.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito ako pala dito ang ito na ako nandito ang dugo ko kung di na kinabog ko sinasanan ako ang pinulit ko ng kapsula ka ko ang Yaki iinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pila po ka adlon yung mag-inom to?
2: 3 bitra dahil nalawag pa wala nito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabak pa siya.
2: Nagahaplat langod ko, pero may huwag ka ng Yaki, hindi matulog, pagkakuan, dali lang ang mga anak.
3: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
2: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito ato sa Yaki, nadugay-dugay po na kong liver ato.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ka-cute ni Maoy!
6: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
7: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naana ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblacion, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
0: 105.7 Enjoy

0: pre. Tangana ra good ni pang sa maning ako ang binhuing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O sa mana? Isda? Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko anak, ibon. Hapit na pre. Hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutang na. Sige no be. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay, sus, pre. Ako na lang, be. Igol. Igol, pre, ba? Kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta, Joy. Enjoy!
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Tay Dix, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date, no?
5: Oh, siyempre, dan always magkita nakaporma.
4: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Dix?
5: Oh, dan, di na ta mag-isgota na, dan. Kita man imo, dan, nga, idaran ako.
4: Aw, oh, ayaw paluya-luya. Ay, para dali maipit ba?
5: Well, kabalo ka, dan. Pag ganitong edad na, dan, plano na lang ang lahat, dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka, Tay Dix. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka, dan. Pasistingado ko, anak, dan.
4: Tay Dix, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
4: Kana Tay Dix ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
8: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. Panarib 20,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ate, ano yan? Joy
10: FM. Kining umaabot na kapistahan sa atong mahal na patron sa siyudad sa Mati karong September 10, 2026, na si Senior San Nicolas de Tolentino, ako manghinaot na pinaagi sa iyang panabang ug panalangin, mapuno ang atong mga kasing-kasing sa pagtuo, gugma, paglaom ug pag-alagad sa atong isig katao. Hinaot usab nga magpadayon kita sa paghiusa isip usa ka komunidad nga adunay kalinaw, panag-uyon ug panalangin sa matag pamilya. Kini ang inyong senior board member sa probinsya sa Davao Oriental na si Beverly Morales Dayanan. Happy Fiesta, Senior San Nicolas de Tolentino. Mabuhi ang Mati. Mabuhi ang probinsya sa Davao Oriental.
11: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
2: 105.7 Enjoy Sunday.

0: 105.7.
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sayra Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Tinoolbay ako yakay. Allergy din siya sa tanang sa tanang bitaw. Unsa ra ko isabon man abi to iyang dalungan kanang magduga manggood nya. Iya pong ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain na gamito na kong sabon nya. So problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay kanang inyo bitong product nga Yaki Baby Soap nya. Baro bigyan siya nakaayo kuya kanang nauga na ginula na gidron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
4: Baby pa to sila, pagdiraan pa ilang kidiyaki vitamins.
5: Masa pa ipertabot sila sa kidiyaki vitamins?
4: Kalaw na yung maunod.
6: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Guppy Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphaid Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, San Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
8: Dito sa Joy, enjoy!
9: Joy FM! Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
0: 105.7. Enjoy sa morning.

0: Yoshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan? Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimok epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Kini Yaki Vitamins mga mami, dako kaayo ang mahimo aron makabot sa atong mga anak ang ilang pangandoy nga mo tangkad pastilan kay og babae na magguan mag Miss Universe. Bright, himsog, ligon ang bukog tungod kay kompleto sa nutrients ang Kini Yaki Vitamins. Gikan sa chlorella growth factor, taurine, lysine, B complex, vitamin C, E og A ug uban pa nga mga sagol ni ini. Mao kan ang nagahatag og maayong panglawas sa mga bata, mga mami. Nasayod kita nga dili tanan bata dunay gana nga mukaon. Bisag unsa pang bitamina ang atong ipatumar kanila. Mao na ang uban mga ginikanan maglibog kung unsay angayan nga himuon tungod wala gihapon gana nga mukaon ang mga anak. Maong mas stress na intawon ang ubang mga mami. Kung ang imong anak mao ka na ang problema, ayaw kabalaka. Basta ang importante, ginahatag nimo ang eksaktong bitamina, hilabi na kining Kini Yaki Vitamins. Huna-huna ang importante nga, bisan o wala siya, gana nga mukaon, himsog siya, wala siya'y balatian. Kay kanang Kini Yaki Vitamins, mga mami, kumpleto ka na sa nutrients. Kay doon nagyoy ubang mga bata nga pilian og pagkaon ang gusto instant kanang pancit canton og noodles og mga pinirito inana ang mga bata sa maong mga paborito sa mga bata nga sa tan-aw nimo walay sustansya nga makuha mamahimo man nimo kini sa gulan og mga gulay nga makapagana kanila para kadtong sabaw na yung mga bata po di mo kaon og sagbot. Oo, pero kadtong sabaw maoy ipahigop sa ilaha. Importante usab nga kanunay ginasulti sa mga bata ang mga maayong butang sa pagkaon og gulay og prutas. Kadugayan mukaon ra na sila basta ayaw lang kaayo pagustoy sa iyang gusto nga sa tang-aw nimo dunay dili maayo nga ikahatag kaniya. Kailangan mangud na mga bata nga istoryahon kani makapaayo ni sa imong mauni-mauna. Unya kaon pud ka. Nya, muhungit ka nila. Nya, ikaw mami, magkain ka. Ay, hindi, ayaw ko nyan, hindi ko paborito yan. Nako, ay, hindi, ayaw din. Oo, kailangan makita nila sa ato ang kita man, gustong gusto nato. Kita bitaw mga ginikanan, mag-uol man yun na kung dili nato mahatag ang gusto sa atong mga anak. Maong unsahay, makalimot ta nga, makadaot na di ay kanila ang pagka kanang tanang gusto nila atong ihatag nga wala na lang nato ginasuta kung makaayo ba kini sa ilaha. Dili ka na ang pagpangga sa anak mga higala. Pag dili pwede, dili gyud pwede, pero laging may explanation. Aduna kitay perming paliwanag pagpasabot sa ilaha kung nganong dili pwede. Mao nga basta suliran sa pagkaon sa inyong mga anak, ayaw kalimti nga ipatumar ang Kini Yaki Vitamins aron makasiguro ka nga himsog siya kay kompleto sa nutrients. Ang Kini Yaki Vitamins sama sa nahisgutan nato ganiha mao na nga giingon namo nga kining Kini Yaki Vitamins dili dapat mawa kini sa inyong mga anak gikan sa tulo ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Bahala na gagmayra sila og kaon basta adunay Kini Yaki Vitamins kompleto na ang ilahang nutrients. Makita nimo na mga bata payaton pero alsaha. Bugat kaayo. Oo. Nya healthy na sila, dili sakiton. Mao ka na ang ginaawhag namo kamo mga mami, mama, nanay, nga og aduna kamoy gustong ipangutana, i-text lang sa 0928-6767031. O di ba kaha? Himsog kayo si baby tungod sa Kini Yaki Vitamins, i-share na nato sa uban nato mga kababayan. Paminaw nato si Kuya Loy para sa ato ang mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki Products.
2: Sa mensaheng kipadala sa tong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 0907-228-4605. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Kini Yaki Vitamins. Kay mo ay akong ipatumara sa ako ang anak. Karon, nanambok na gid siya kuya og himsog kaayo. Bright po, og dalitudluan kuya. Si Rosel Day ni kuya. Mo lamang kadto Mami Joy ang text nga atong tagapagtagad wa na kita igong oras atong tulumanon yaman na kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, laging tandaan yaman ang kalusugan ingatan. Daghan kaayong salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sakit sa tiil, mula siya kung makainom ko ana lagsik gud akong lawas surminti. Kailang lihok gud ko sa balayba, mag-inom na gud akong banana, pagpahulay sa gud bibi bro, nalipon naman ko sa imo nagtanaw, pag makainom ko og Bilongga o Yaki. Okay akong pamati.
3: Mao kan ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
1: Joy FM!
7: Ay, unsaan man ni uy?
8: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
8: Ah, mao ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo makontakt sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
11: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumon nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
12: Udto na Joy!

0: Alright class, good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyak, Tindog, spelling aragod ang success?
1: Bye. Doha ba to ka S ang success? Ambut ni mo ba hinaajud ni mo ba? Uy, Bisaya kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
6: Kanang ano magod akong manghud ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, well, sa gagabi, dali lang ka naulian. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginahaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
7: Oops! Kadali lang. Ato aning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
9: Kakyut ni Maoy!
10: Kining umaabot na kapistahan sa atong mahal na patron sa siyudad sa Mati, karong September 10, 2026, na si Senior San Nicolas de Tolentino, ako manghinaot na pinaagi sa iyang panabang ug panalangin, mapuno ang atong mga kasing-kasing sa pagtuo, gugma, paglaom, ug pag-alagad sa atong isig katao. Hinaot usab nga magpadayon kita sa paghiusa isip usa ka komunidad nga adunay kalinaw, panag-uyon ug panalangin sa matag pamilya. Kini ang inyong senior board member sa probinsya sa Davao Oriental na si Beverly Morales Dayanan. Happy Fiesta, Senior San Nicolas de Tolentino. Mabuhi ang Mati, mabuhi ang probinsya sa Davao Oriental.
3: Unto na Joy!

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Nauna, lain kay kung gibati ba nga parte sa kuan ko, lawas, maglisod ko paginhawa o niya. Murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato ba kanang Yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa akong lawas. So, nakainom ko, gipatry na ako sa tanan ng mga pamilya ngayon anak. Okay, good job, gihapon sila sir, pati papa na ako ngamunay mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
4: Ate, ano yan?
5: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo, kay naa na ang bagong Azalicious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay, og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami na tinapay. Azalicious Bake Shop. Bisitaha ang Azalicious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalicious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalicious Bake Shop. Azalicious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
6: Unto na Joy!

0: 105.7
1: Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lost 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan nga herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka, babae nga galo. Luya, mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra, naana sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Joy FM. Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
5: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit po na sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki Vitamins ang iyang anak.
3: Kanta ka ng kuyat.
4: Pero karon?
3: Ya karon. Gusto ko naman siya. Bili ko dali magpapit. Sa kadlo, isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki Vitamins yan.
2: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na! Joy
7: FM! Ay, unsaan mo ni uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
8: Ah, mo ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung nila nga servisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katagan ba di ay sa ilang gina-offer nga servisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
11: Mga taga Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? na og pagita sa layo kay naa na ang bagong Azaleas Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azaleas Bake Shop. Bisitaha ang Azaleas Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azaleas Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azaleas Bake Shop. Azaleas Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
4: Unto the joy.

0: class, good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyok, Tindog, spelling are good ang success.
1: Bye. Doha ba to ka S ang success? Ambut ni mo ba? Hinaajun ni mo ba? Uy, Bisaya, kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
6: Dali inawagta ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
7: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
8: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
7: Morning o gabi nagatumar ko pag makainom ko, halimbawa manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
6: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
10: Kakyut ni maoy!
3: Joy FM!
11: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
12: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
3: Unto na Joy!

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katol-katol sa panit ni ini.
3: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katol-katol sa panit sa akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, ging nang siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yung ko nga, tistingan lang nato Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo to, tistingan ako. Salamat kay naayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Mami, Mami, thank you po.
0: Ang kwento ng buhay mo.
2: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
0: Minsan, ikay bigo.
2: Kanang gugmang ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
0: Minsan, luhaan.
2: Apan, mintras nagatubo ako, ako gayod ibati ang kalisod sa kinabuhi.
7: Tayo ay matanda na.
0: Mga nagdaang alaala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
2: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
0: May mga pagsubok.
2: Mintras buhi ta, aduna gyud kitay problema. Maumanay kambal sa to ang kinabuhi.
0: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto na Joy!

0: Yoshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Ayong adlaw kaninyong tanan, mga higala. Ako po si Mami Joy. O badapunta sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Company, ang nagahimo og epektibong mga produkto sa Masayaki Liniment Oil. Usa kini ka alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kodje Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito ay mas epektibo kaya dapat masubukan po ninyo. Mga higala, karong panahona, padayon nagadaghan ang mga sakyanan. Kini makadugang usab sa paghugaw sa atong hangin o mga resulta sa air pollution, hilabi na dunay daghan mga sakyanan nga nagabuga og itom nga aso. Kanang giingon nila nga smoke belcher. Oo. Smoke belching ba na? Oh, kini dili maayo sa atong maayong panglawas. Kung hinay ang imuhang resistensya, mataptan og klase-klaseng balatian ang tao. Hilabi na sa baga. Tungod dili tanang nutrients makuha nato sa atong mga ginakaon, busa kinahangla nato ang food supplement mga higala. Kining Yaki Herbal Capsule maoy among marekomenda kaninyo. Tungod kompleto kini sa nutrients og dunay katakos makapakusog sa resistensya og immune system. Ang Yaki Herbal Capsule adunay taas nga content sa spirulina mga higala. Ang spirulina nga naa sa yaki dunay cleansing nga chlorophyll nga motangtang sa mga toxic gumikan sa pollution sa atong palibot nga maoy hinungdan sa daghang mga balatian. Sa imong pagtumar kanunay sa Yaki Herbal Capsule mukusog ang pangdepensa og mabatukan ang mga balatian. Ang Yaki Herbal Capsule usa kini ka natural energy booster, mas maayo kung makatulong matag adlaw nimo kinit maron. Aron makasiguro nga dili makasulod ang mga free radicals o free radical molecules nga hinungdan sa sakit nga muguba sa selula sa atong lawas kon body cells. Ang spirulina dunay multiple antioxidant, antibacterial, anti-inflammatory properties, minerals, selenium, magnesium, manganese, zinc, iron, chromium, o sa kaklase sa antibodies, enzymes, ug puno sa nutrients. Tungod healthy ka, taas ang imuhang pagsalig sa imong kaugalingon. Mamahimo kang produktibo, magmalipayon ka sa imong kinabuhi. Ayaw usab kalimti ang pag-inom og eksaktong kadaghanon sa tubig, mga higala. Kay nasayod na kita kung unsa ka-importante ang pag-inom sa tubig, mga 8 ngadto sa 12 ka baso matag-adlaw. Sumala sa mga pagtuon ang water therapy o ang pag-inom sa 640 ml nga tubig inigbangon sa buntag, makawagtang usab kini sa daghang klaseng mga balati sama sa high blood, diabetes, kidney, heart problem ug uban pa. Kung dili pa kaya nga hutdon ang 640 ml sa buntag, mamahimo kini makaupat nga inumon onya after 2 hours diha ka na mamahaw. Idugang sa pag-inom sa tubig sa buntag ang usa ka kapsul sa yaki. Kay dako ang matabang niini aron igawas ang tanang toxic nga hinungdan magdaot ang tao. Unya ang sunod ang pagtumar sa bag-o ang paniudto ug ang ikatulo bag-o ang panihapon. Humani ana, matingala ka na lang. Mamatikda nimo ang dako nga kabag-uhan sa imong panglawas kay nindot ang imong bation. Nawala ang isang taong sakit sa tuhod ni Ann Magtulis ng Matalam Cotabato dahil sa kanyang pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Almost 1 year na itong tuhod ko. Sige, bagbato ko, narinig ko yung Yaki Capsule. Nag-try ako sa isa kapad. Nag-inom na po ko, 3 times a day. Tapos, yay, ano ko na lang sa karon maintain. Kaloy sa Diyos na nawala na, hindi na nagbali.
1: Lagsik ang pamilya ni Racel Piñero, taga Tinago, Bayawan, Negros Oriental. Tungod Yaki Herbal Capsule ang ilang food supplement.
3: Kami ka mag-asawa, magkinagamit sa buntag o gabi eh. Ang ginaino, Yaki Capsule. Kung dahil ang Yaki Oil Pod. Ako po gina-plus ba yun, may trabaho sa bukid. Dahil pagkagabi eh. Dami man ako kumino, basta makainom yung Yaki Capsule. Kay wala mi pamatiyan sa mulawas ba?
1: The best to me. At yan ang kabuuan ng ating 5 minutong pagsama-sama mga kaibigan dito po sa ating programang Yaman ang Kalusugan Ingatan. Kung nagnanais po kayo na i-share ang inyong mga karanasan sa ating mga produkto, pakitext lamang po sa 0928 676703. 3-1. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat at hanggang sa susunod nating programa.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7.
5: Dear Mami Joy.
1: Dear Mami Joy.
5: Mami Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Imang minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Medyo makulimlim ang hapon na maalingas-ngas ang kainit dere po sa Kinabawan City mga ka-joiners. Kumusta po ang kinatibukang probinsya sa buong South Central Mindanao DI? Kinabawan, kumusta po? Og ingon man sa ato ang mga ka-joiners sa kinatibukang probinsya sa Davao Oriental, ang mga nagasunod sa 105.7 Joy FM. Katiel, kumusta po? Caraga, Baganga, Manay, Tarragona, Mati, San Isidro, Lupon o Banay-Banay. O sa mga lugar nga maabot. Sa Dioro po. Sa tanang mga nagpaminaw karon sa atoa sa 105.7 Joy FM. Tagang kaing salamat sa inyohang padayon nga pagsunod, pagsuporta sa atoang programa. Kaoban nato sa Davao Oriental si Danda Landan o si Louis Simon. O siyempre ang tanang nagpaminaw sa 102.3 Joy FM din sa North Cotabato. Hangtod Cagayan, gaabot ang atoang istasyon mga ka-joiners. Cotabato City, Marawi, Maguindanao, Lanao Sur and Lanao Norte. Ayan. South Cotabato, General Santos. Kusog kaayo ang 102.3 Joy FM mga ka-joiners. Ang mga nagasunod sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Kumusta po mga ka-joiners? Huwag ingon man ang mga taga-Pangil Bay sa Misamis Occidental. Huwag sa tanang mga lugar nga maabot sa ato ang istasyon. Ang 87.7 Joy FM dihang dapita. Assalamu alaikum sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. September 13, kung wala ko nasayop, ang election sa BARM. Kusog kaayo diha sa Lanao del Sur o Lanao del Norte ang atong istasyon diha sa Pangil Bay mga ka-joiners. So, abantayan ninyo na kay mag-cover ang tanang radio stations nato sa ato ang mga sister stations sa umaabot nga election sa BARM sa September 13, sabi ko nga kung wala ko na sayo. Og syempre sa tanan natong mga drivers na mga sweet lovers na atay mga driver nga naka-tune in sa ato ang programa, salamat kaayo sa inyo ha. Focus lang yud ta sa ato ang karsadang ato ang ginadaganan mga ka-joiners ng mga sweet lover ng mga driver ha. Check pirmi ang inyohang brake every after maybe 20 minutes. Ilabi na kung pabahada na kay basin og moduyos na lang mo ay wala ninyo ka na nabantayan. Syempre pag bago pa andaron ang sakyanan gina-check man na mo usa di ba? Og ikaduha ang ato ang mga ligid. Sa pagkakaroon, kahit tinginit man din sa ato, mas paspas ang pagkakalbuana tungod sa kainit sa ato ang mga ligid.

ato ang sakyanan. Eh. I-check na to na kay basin og dili balansyado. Oo, naupaw na di ay ang ubang ligid o niya ang uban ang imong matanaw, okay pa. So delikado kaayo ka na ilabi na sa mga pasahero, di pasahero. O siyempre bisan og sa mga pribado, sa pamilya lang, no, labaw na. Oo, mag-amping ngayon kita kanunay sa tanang panahon. Sa ato ang mga ka-joiners nga naa sa nagkalain-lain nga mga balatian, dili kita mawad-an og pag-asa, padayon nga mga liya kita sa kahitasan. Kay og dili pa nato panahon, ang Ginoo mangita gayud og paagi, magagamit gayud og mga kasangkapan para mamaayo ang atong balatian. So hinaot paunta nga naa kita sa kapiskay sa panglawas. Sana din po ang lahat ay nakapananghalian na at sana sabi ko nga, nasa mabuting kalagayan po tayo. Ito na po ang unang awitin, mga ka-joiners, para po sa ating lahat.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: 11 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon o ng bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Tuloy-tuloy na po tayo mga ka-joiners, naka-live streaming po tayo. Malaya po kayong magpadala sa inyong mga mensahe, greetings, magpagawa sa inyong gibati. Unsa may mga gagmayng problema diha, sige, atong istoryahan ka na ha. May nalang magluag-luag ang ato ang dughan. O, na ay nag-text diri, Mami. Kanang ako ang bana ba na ay sige mo back ride sa iyaha og akong gipangutana ako ang bana ngano magsige man ang babayhana magsigig back ride sa imuha nya ingon siya nga kanang pabor manggod daw kay maagian daw nako ang ilahang balay mo na nga mosakay. Tama ba na ay ako mo ingong gyud na nga dili gyud na siya tama no ingna kanang imuhang bana dili niya obligasyon ang biyahe anang babayhana. Unya magsigi gakos diha sa imuhang bana. Oo, unya magsigi-sigi nag-ingon ana, ma-develop baya unya na, di ba? Ug ikaw lalaki, unsa may hinungdan nga muhatag mangyud ka og pagtagad. Dili gyud na siya maayo. Bisan og dili na motor, no? Bisan pa og unsa nga sakyanan niya, four wheels pa ba na? Oo, ilabi na ka ng mag-amo, trabahante, dili man nakatungod sa amo nga serbisyuhan ka para sundoon og iuli sa imuhang balay. Ulaw-ulaw po, di ba? Ilabi na, amo ni mo na. O, asa naman ang kaulaw, ang respeto. Ikaduha kong minyo na. Dili maayong ang usa ka lalaking minyo, oo, magkarga-karga og usa ka babay. O, bisag unsa pa'y estado ana, moingon og minyo ba na, o dalaga ba na, byuda ba na, dili gayud ka na siya ang ngayan. So istoryaha ka ng imuhang bana, ingna ka ng imuhang bana nga nagaselos ko og asawa ko nimo aduna koy katungod nga mo react anang imuhang ginabuhat. Dili na nako gusto nga mag-back ride ka pa diha og babae. Kaysa tinuod lang kay kung pahatagan gyud na sa imuhang bana og pagtagad, mo serbisyuhan niya nga pirmi pasakyon, ay ako na'y moingon nga nagyod na siya'y something. Kung wala pa, paingon na na siya diha. Busa karon pa lang, asawa man ka, katungod man na nimo. Ing na siya diretso nga nagaselos ko, ana. Dili na ako gusto. O, ana. O, di maminaw, ay. Kana, makaingong yod ko nga, naanag yod na sila'y something. Gahi naman. O, na siya'y respeto sa imuha bilang misis, dili na gyud na niya usbon, dili ba? Kay makahatag man na og kasakit sa imuhang kasing-kasing. Bao na akong ikaingon sa imuha, ingon nimo tama lang ba ang ngayan ba? Dili ang ngayan og labawng dili gyud na siya tama. So dili maayo nga magpaangkas-angkas ka og sakyanan. Kay motor ba na o four wheels ng imuhang sakyanan? Dili gyud na maayo. Oo. Siguro ka nang makaisa, kusog kayo ang ulan, inana na. Pero kung lagi-lagi na lang, ay, asa na paadto ang istorya. Sa una, mag-abli pa na og bintana kung four wheels, di ba? Kadugayan, magsira na na. Unya kung sa una, kuan maulaw pa, kadugayan ana, ah, bungis-ngis na kaayo ang babae. So, kung babae ka man, nagapaminaw ka ron, dalaga ka man, minyo ka man, unsa ba, single ka ba, dili na maayo nga imuhang buhaton nga magsakay-sakay ka anang mga sakyanan sa mga lalaki nga duhara mo o kira na og na ay laing kauban pero kanang one-on-one mo, dili gyud na siya maayo o dili gyud pud na ikalipay sa usa ka asawa kay nakabaluta o sugod-sugod ra na sa komedya-komedya, kadugayan, seryosohon na. Ilabi na kay kung magpakita ang babae og motibo. Sabton man na sa lalaki kung nagapakita og motibo ang usa ka babae, di ba? Kay pirmi-pirmiho namang yun na niya. Di ba? Bisag unsa pa mo kasuod, magbaton yun ka og delikadesa. So, dili na tama, ha? Thank you for watching, Charlie Ilyaga. Good afternoon daw, Mami. Shout out from Baogo. Murag nakaila ko, ani ba? Murag perminis atbang sa ako ang bodega diha sa Baogo sa una. Mutlang karon. Christian Gibo, good afternoon, Mami. Jelhan Bulaw Aban Maulaw. Hi, Mami. Pakisalam lang si Kuya na nakikinig. Thanks, Mami, from Bulaw-Aba ng Marbel Matalam. Syukran, Mami. Kailan kaya magbibigay ng ulan si Allah, Mami? Muna ang digid pod ko katubag. Kay kami gahulat pod og ulan. I'm sorry, mag-anak. Mami Joy, pa-shoutout po kami dito habang nakikinig po sa iyo, Mami. Pa-shoutout po kami, Magnaka Family from Kabakan, Barangay Lower Paatan. Puro rang ayan. Salamat po, Mami Joy. At pa-request ako ng song na Multo. Pwede ba na? Okay di ay. Okay daw. Nag-thumbs up si Pomelo. Halya Ayman, chat out naman dito sa bahay. Nakikinig si Ina at Babo Pinik at kay Bulaw. Thanks, Mami, from Halya ng Matalam. Nakaduhan na si Halya. Hannah Clear Cantina, watching and listening sa Ipil, Zamboanga, Sibugay Province. Shout out sa mga Cantina family. It's me, Hannah Clear Cantina. Kumusta na ka itong mga taga-Ipil nga na nag-intern dire sa Yaki Laboratory? Kumusta naman mo mga Inday Dudong? Inaot nga nakauli na mo sa inyohang pamilya ng Matiwasay. Mga buutan kaayo to nga mga intern way samok. Og kay Jennifer Lanaban, maayong hapon, matching adi lamagon. Susan Maganda, musta pod Mami, shout out na ako ang tibuok na akong pamilya, ang masunag Sumambot family sa Magandam family og Pangaldin Mami. Kana lang Mami, request ako ng song Mami Mahal Kita. Maging sino ka man. Ayun. Salamat, Mami. Sana ma-play. And also from Jim Jim Pisukan. Good afternoon, Mami. Joy, pa-shout out lang ko sa Bungadon family, Pisukan family, especially kay Jomilin. Sugnoan nga na akaron sa work. Amping kanunay. Love ka na mo, Mami. Salamat sa pagbasa. At pa-request ako ng song Dadalhin. Salamat sa pagmahal ninyo kay Mami, ha? Rizal Bacana Iman, hinihiling ko na po kay Allah na bigyan niya kami ng ulan dahil sa mga tanim namin na palay. Mag one month na September 7, nakaisa lang po na ulanan. Sana lang, Mami, inshallah, Mami, magbigay na ng ulan. Oo, bakit wala, dili basakan ng inyo, ha? Sa Upland ba? Angelica Tapio Pangilidan, good noon po, Mami. Greet mo lang kami dito sa bahay sa mainit na hapon. Hello ko sa dalawang bata na gibantayan ko, si Dwayne Ompal, Keisha Pagilidan, og si Nathaniel. Pati mga parents ko sila, si Lydia Carlito Pagilidan. Ayun. And also, shoutout daw, basin aon, gusto mo sakay ng bao-bao, mati, tokaraga, baogo, or baogo, karaga, tomati, PM sa 0910104-75459. Ayan, kay Ilyaga gihapon ni. Limindog Charis, shoutout ko Adi Davao, Mami. Salamat sa pagbasa. Mary Jean Agimod Tanding, good afternoon, shoutout ako diri sa Butay. Salamat sa pagbasa, Mami. Ang mga kanang mga people ang mga nauna nga naka-message sa ato. Murag dili busy ang mga people karon, no? Nagpapuyo sila sa balay tungod po siguro sa kainit sa panahon. Ito na po ang kasaysayan na atin pong tutunghayan, mga ka-joiners. Matod pa, dear Mami Joy. Tagalog ug Bisaya ni, halo-halo. Sige, tirahon na nato ni. At least katong di pod kasabot og Binisaya para makasabot pod sila og talagsa. Matod pa, dear Mami Joy. Magandang hapon po, Mami. Janice po ang pangalan ko. Mabigat po talaga ang sitwasyon ko po ngayon. Ang hirap-hirap dalhin ang buhay. May asawa na po ako at tatlong mga anak. Nasa 13, 10, at 7 po ang kanilang mga edad. May kaya po yung aking mga in-laws, pero mga matatanda na po sila. Kaya ang ako ang father-in-law, 73. 70 naman ang ako ang mother-in-law. Pero lagsik kaayo sila. Tungod kay maamping sila sa ilang mga pagkaon. Pito ka magsuon ang ako ang bana. Ug ang unom. Puro may mga trabaho, nakatapos sa og eskwela, naa sila sa syudad. Samtang ang ako ang bana, wala nakahuman. Tungod kay bugoy-bugoy man. Duha na lang unta katuig, mahuman siya sa college. Pero okay ra gihapon nga wala siya nakahuman tungod kay gisaligan man pod siya sa iyahang mga kinikanan sa ilang negosyo. Aduna sila'y 12 ka ektarya nga palayan o humayan. Naa sila'y hardware. Naa'y 3 ka truck nga pangkarga. Dako sila'y income. Naapay mga kalubinan. Ug aduna pod sila'y mga manok nga ginapaitlog. Luyo sa ilang mga katigulang na mauna ang nakalagsik sa ilaha. Kaya sayo pa. Mumata na gyud na sila para asikasuhin yung kanilang mga kung ano ang meron sila. Usahay magsakit-sakit na ang akong ugangan nga lalaki. Pero kasagaran daing niya, masakit ang tuhod, likod. Pero madali lang din makarecover. Pinipilit pa rin na pumunta sa farm. Binibigay naman niya ng tama yung mga compensation na para sa asawa ko. Bali mayroon silang siyam ka mga tao na naging katulong ng asawa ko. May mga SSS, PhilHealth. At sinuswelduhan naman niya ng tama yung asawa ko. Masasabi ko na malaking ipon talaga, malaking pera yung mga in-laws ko. Pero alam mo, Mami, minsan nahihiya ako. Although ako naman ang nag-aalaga sa mga in-laws ko, nagpapakain. Yung kanilang mga maintenance, supplement, ako talaga ang nangangalaga sa kanila. May katulong naman sa bahay na naglalaba, naglilinis, kaya magaan lang para sa akin. Binibigyan din nila ako ng 10,000 bawat buwan. Kasi parang naging caregiver po ako sa mga in-laws ko. Mahiyaman ako pero wala akong magawa. Sabi ng mother-in-law ko, dapat may sarili ka ring pera. Mahirap umasa sa asawa. Nakakahiya kahit na yung mga maliliit na bagay na gusto natin, kailangan bang hingiin. Kaya, malaking pasasalamat ko po dahil nakita yon ng mother-in-law ko. Minsan nagbibigay ng regalo sa akin. Kaya, minahal ko naman po sila at inaalagaan. Itinuturing na tunay kong mga magulang. Siyempre, Mami, nakikita ko naman na mahal sila ng asawa ko, kaya dapat mahalin ko rin sila. Yun naman kasi ang nararapat. Dumating lang talaga ngayon sa punto na madalas nang umuwi yung ibang mga kapatid ng asawa ko. Kapag ka nandyan sila magkakapatid, hindi po ako sumasali sa usapan ng mga magkapatid. pero naririnig ko po. Nanghihingi na sila ng pera sa parents nila. At naging matigas naman yung mga in-laws ko para sa kanila. Naririnig kong pinag-aral ko kayo. Lahat kayo na nag-aral ng maayos, nakapagtapos. Binigyan ko kayo ng malaking halaga tuwing nagsipag-asawa kayo para may pangumpisa kayo. Pero yung tuturuan nyo kami kung ano ang gagawin sa kung ano ang meron kami habang buhay kami, wala kayong karapatan sa amin yan. Minsan medyo umiinit yung istorya at nakikita ko na umaalis sa usapan yung father-in-law ko, pumapasok sa kwarto. Yung mother-in-law ko ang matyaga. Siyempre nami-miss din niya yung mga anak niya. Iba kasi yung ina eh. Naiiwan na, mga anak, maghintay kayo kung ano ang ibibigay sa inyo ng tatay niyo. Kahit na ako, hindi ako nakikialam dyan. Kasi siya man ang naghirap kung ano ang meron siya. Tayo nakikinabang lang tayo. Kaya maghintay kayo. Maging masaya na kayo na naging professional kayo, nagkaroon kayo ng sariling buhay, na naging maayos naman ang buhay ninyo. Maghintay kayo. At dahil dyan sa ginagawa ng mga kapatid ng asawa ko, nag-iisip naman itong asawa ko ngayon. Madalas sinasabi niya, "Di pwede to." Sabi niya sa akin, "Hindi ito pwede. Ako ang naghirap dito. Sila pagkatapos nag-aral, nagpakasarap. Tapos ngayon uuwi sila para humingi. Hindi pwede." Hanggang sa isang gabi, paghapunan kami, kinumusta ng asawa ko yung tatay niya, nanay niya. "Ano ngayon ang desisyon ninyo dyan sa mga anak ninyo na naghahanap na ng kahati o hati nila?" At sumagot yung tatay, "Wala naman silang magagawa kung ayaw ko." Sabi naman ng asawa ko, "Pero tay, matanda na kayo. Oo, may maiiwan kayo sa amin. Pero huwag naman sana na dumating sa puntong pag-awayan. At sana maisip din ninyo na ako ang naiwan sa inyo. Nabigo ko man kayo na hindi ako nakapagtapos, pero di ba dapat nagpasalamat kayo? Kung nakapagtapos din ako, maaaring wala pod midere." Tahimik lang yung tatay niya. Sabi pa ng asawa ko, "Dapat tay, kung ano ang para sa akin, ngayon pa lang, gawan niyo na po ng paraan ni nanay. Ayokong dumating sa punto na pag-awayan pa namin ito. Sana maawa ka sa akin. Wala akong natapos. May tatlo akong mga anak. Ay talagang ako ang maiiwan dito sa kung ano ang mayroong kayo para sa amin. Yung mga kapatid ko, hindi pa sigurado. Baka gusto lang nila makuha yung share nila. Pagkatapos, ibibenta lang. Sayang yung pinaghirapan ninyo." Biglang nagsalita yung father-in-law ko, "Hindi pwede. Dili na pwede mahitabo. Dili ibaligya ang pinaghirapan ko. Ako ang nag-antos. Kunya sila mabaligya." "Maoto, ingon sa ako ang bana." "Yun nga. Maobitaw tay. nga muhangi unta ko nimo. Unta, palabihon ko nimo tay. Kaysama sa akong giingon maluoy mo, wala ko naka human. Og sigurado gyud ka nga magpabilin ang imuhang property. Madili gyud na mabaligya. Wala mo tingog ang father-in-law ko, mami. Siguro na ko nauna. Dayon, sa pagtindog niya, matod pa niya. Bantay lang ng mga tawhana na pakitaan ko nila og isog-isog. Makailag yun na sila sa ako, ah. Wala kabalo ang ako ang bana nga nagsulat ko sa imo, ha, mami. May tungod anang property sa iyang parents. Gusto lang yun kumanguta na, mami, hindi man sa paghingi alam. Dili man po na ako gusto na maging ipokrita para ingnon nga wala ko'y interes. Sama sige ingon sa ako ang bana, tama man siya. Siya ang nag-manage sa farm, sa negosyo sa ako ang ugangan. Tama man siguro nga muhangyo gyud siya nga unta, siya ang palabihon. Kaysa katong uban niyang mga anak nga way pakialam. Muna nagsulat ko ni mo, mami, kay gusto ko mangutana. Pwede ka na himuon sa ako ang mga in-laws na mas dako ang ihatag nila sa ako ang bana kay muhilom raman sila. Inig mo hisgot akong bana, ana. Mahitabo ka na, kaha. Mahimo ka na sa ako ang mga in-laws nga pwede nila palabihon o mas dako ang ihatag sa ako ang bana. Pwede mo pili ang ako ang bana kaysa atong uban niyang mga anak. Palihog, mami. Kaya ginahinay-hinayan gyud na mo ang ako ang mga in-laws nga mahatagan pod mi og amo ana kay para maatiman pod og maayo, mami. Ilabi na ang tindahan nga ako ang nagatrabaho sa balay para sa mga liquidation. Muna, mami, ang akong pangutana. Kay mintras buhi pa ni sila, maayos na unta ang tanan. Kinaot, mami, nga mahatagan ko nimo og ideya. Dakan kaing salamat, mami. Huwag din hinalang kutob. Kanimo matinahoron, Janice.

40 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Gusto ko lamang kumustahin yung ating mga mommy kung nakapag-kidiyaki vitamins na po ba si baby. Oo, yung may mga anak dyan. Gusto ko sabihin sa inyo na ang mga bata na nagakidiyaki vitamins, tumitibay yung kanilang mga buto. Yun, ganado silang kumain, masarap ang tulog, pampatangkad, ang kidiyaki, pampabright, at higit sa lahat, hindi sakitin si baby. Hindi basta-basta nagkakasakit ang bata. Kaya, maganda kung nakapag-kidiyaki vitamins po sila. Subukan nyo po. Lalong-lalo na yung mga bata na mahirap pakainin, hahabol-habulin mo pa. Nako, pag nag-kidiyaki vitamins yan, sinasabi ko sa inyo, magiging problema pa rin kasi hingi ng hingi na naman ang kapagkain. Yan po yung mga bata na nagkidiyaki vitamins. At kung naay kapamilya, mga parents, lolo, lola, friends, kapitbahay na nagaantos sa rayuma o arthritis, sakit ng katawan, at may mga bukol-bukol, mga ka-joiners, Bilongga Gold po. Pwede po kayong magtanong sa akin sa pamamagitan po ng ating programa at yung pagkikinig po ninyo ng advertisement na sinasabi ko po, napakalaking tulong dahil gagaling po talaga kayo, mga ka-joiners. Marami po ang mga pinapakilala ng mga gamot ngayon, pero sinasabi ko sa inyo, subukan ninyo ang Bilongga Gold. Di talaga kayo magsisi, mga ka-joiners. Epektibo po talaga yan para sa rayuma o arthritis. Kapag hindi ka na makatayo, na magana ang paa mo, at hindi ka na makalakad, dalawa sa umaga, dalawa sa tanghali, at dalawa sa gabi. Yan ang maipapayo ko po sa inyo. Tested and proven na po talaga yan. Sa mga constipated, sa ospital, mahal masyado ang colonics, mga ka-joiners. Pero dito sa Kidapawan, makapromo po sila ngayon. Kaya pwede po kayong magtanong sa kanila. Nasa may mga Facebook account man yang Yaki Wellness, mga ka-joiners, pwede po kayong magtanong. O dumiretso na po kayo anytime dito po sa Joy FM. Dahil malapit lamang po dito yung Yaki Wellness. Pwede po kayo magtanong kung nasaan. At kung gusto ninyo na maprotektahan ang inyong kidney at hindi kayo maging prone sa UTI, andyan po ang Yaki Herbal Capsule. At sa mga lalaki na gustong laging hindi napapagod sa araw-araw na mga ginagawa nila at may bonus pa, oo, astig ang paglabing-labing kay Mrs., subukan ninyo ang Ganado Capsule, mga ka-joiners. Kompleto ta sa kape karon, atong sabon, Yaki soap. Try po ninyo, mabibili yan sa lahat ng mga butika at pwede po ninyo orderin yan sa Shopee, mga ka-joiners. Maraming salamat sa patuloy na nagtitiwala sa ating mga produkto po. Tuloy-tuloy na po tayo at isang awitin po para sa inyo at magbabalik po ang Dear Mommy Joy.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Minutes na po mga ka-joiners, bago mag-alas 2 po ng hapon. Balikan na po natin si Janice, ang ating letter sender. Magandang hapon sa iyo, Janice. Alam mo, Janice, tama lang yung ginawa mo na hindi ka nakikialam sa kung ano ang meron ang asawa mo sa kanilang pamilya. Nakakaya kasi dahil sa kanila yon eh. Kaya hindi po tayo dapat na nakikialam at napakaswerte mo. Dahil voluntaryo na binibigyan ka ng 10,000 bawat buwan ng iyong mother-in-law, alam mo, dahil nakikita nila, nararamdaman yung pagmamahal mo po sa kanila. And sabi mo nga, nagbibigay ng regalo sa iyo, natutuwa sila sa iyo. Pagmamahal nila yan sa inyo dahil sa ramdam nila yung pagmamahal mo rin sa kanila. Tama lang yung ginawa mo. Kung sino yung mga minamahal ng asawa mo, dapat mahalin mo rin. Alam mo, naalala ko sa yung lola ko sa'yo. Sabi ng lola ko noon, mga teenager pa lang kami. Kung dumating ang panahon na magka-asawa na kayo, mahalin ninyo yung mga in-laws ninyo. Yung pamilya ng magiging asawa ninyo. Hindi na bali kami na pamilya mo. Kasi kami, magpamilya tayo, makakaintindi kami kahit na ano ang mangyari. Pero yung pamilya ng mapapangasawa ninyo, hindi ninyo kaano-ano yun. So, masasaktan, madaling mahihiya,

mo sila. Di ayaw ninyo ipabati sa ilaha nga gusto na ninyo siya mamatay, sila mamatay, kay para bahin-bahino na ang kabtangan. Dili na siya maayo. Kay kung sa puton ang ginikanan, pwede na ipamaligya tanan ang ang ilahang kabtangan na wala gyud mo'y madawdaw, wala gyud mo'y mahimo ana, kay iyaha ka na nga pinaningkamutan, o wala ka mo'y contribution ana. Imuin ana na una-unaon, dili lamang kaning si Janice, kanang mga nagapaminaw karon nga mga anak, nga magbuot-buot sa inyong ginikanan, ayaw ninyo na. Kay luuran mo anang inyong mga ginikanan, pag nagtampo yan, ibibenta lahat yan. Wala kayong magagawa. Malaman nyo na lang, wala na sila dyan sa bahay. Lumipat na ng tirahan kasi ibininta na pala lahat. Yan, pag ginalit ninyo yan. Kaya maswerte yung mga anak, yung iba dyan. Gadawat o kwarta nga walang kahirap-hirap. Pagkatapos, kusog pa kaayo mo display, picture, laag dito, laag dire, pa-social dito, pa-social dire. Oo, dili lang man mo bati o kaulaw. Nga wala lang manggani sila'y mga contribution. Oo, diba? Kay kanang pagpakita sa mga ingon ana, pagwaldas o kwarta, dapat mubati ta ana. Mubati ta o kaikog ana, kay wala gyud ta nagsakripisyo. Unya katong nagpakamatay og trabaho, nagpakamatay og paningkamot, dili manggani sila makakita og mga photos nga nagpalami, nagpakasarap kung diin-diin. So dapat ang tao doon na po'y paniid. Inana na siya. Sama ra na sa kapalit nagbisiklita, pusingan dayon, i-post dayon. Para unsa? Aron ingnon nga na kay bagong bisiklita. Inilabaw na kong mga sasakyan. Pusing tanan, post dayon, pahibalo sa tanang people nga may bago akong sasakyan. For what? O di ba? Paaron ingnon nga na kay ganon? Hindi man siguro. So inana na siya. Pero kay sila man na. Ilahan na na. Ang ato lang inaingon nga, para unsa? Oh, di ba? Murag sundugon dai ninyo kadtong mga nakapaldo nga nakapalit og mga sakyanan. Oh, tago-tagoon pa. Kay ba si Gukdon atong ilang mga recruit kung saan didto sila nakakwarta. Oh. Ana ba tago-tagoon na lang. So dili ta magaingon ana, no? So Janice, sa ibang pangutana, opo. Mahimo kaayo na nila nga dili gyud makabuot kadtong ilahang uban nga mga anak kung unsa ang gusto nila. Tama ra pod nga naghangyo ang imuhang bana kay simba ko, kabalubaya ka. Nobody knows what is good for tomorrow. Wala ta kabalo kung naataog ma, di ba? Kay ang kinabuhi dili man ang atoa. So kung kinsa ang tag-iya, dili gyud ta makabuot kung unsang kanusa niya bawion ang iyahang mga ginapahulam. So, hinaot nga natubag ta ka og ayaw ninyo dali-dali ah. Normal lang ang manghangyo, pero mas makaayo nga kumbinsihon ninyo nga maglingaw na, dili na mamroblema anang kabtangan diha, kay dili gyud intaw na nila madala. Kung maabot ang panahon nga papahulayon na ta sa Ginoo, wag yun tayo madala. Salamat kaayo sa imong pagsalig sa ato ang programa o ginaot paunta nga nakatabang ko o natubag na ko ang imuhang pangutana. Mga ka-joiners, wala naman tayo oras, no? Pero daghan kaayo ang naga-message pa dari sa ato. But anyway, ipagpapatuloy po ito ni kasamang Pomelo sa programa, no, si Limindog Cherry. Sabi niya, shout out daw sa Davao, Mami Joy, salamat sa pagbasa. Og ingon man si Mary Jean Agimod Tanding, shout out daw sa Butay, marag tapos naman ni, no, Sanye Joe. Pa shout out Mami from Bacoor, Cavite, Manila. Always po nahikinig Mami sa wakas. Hindi na ako late, hahaha. Oo nga, nabasa. Jelhan Bulaw Aban Maulaw, Mami greet ang family Aban at Iman dito sa Matalam. Thanks po from Matalam. Kuya Dots Oroke, Mami Pasko pod unta imo
imiyose.

Ha, kasayo ba? Aron feel na mo ang Pasko kay bare months na watching from Lanao del Sur. O wala mang good may mga Pasko song dere. Jo nga kabungbong mami, good afternoon. Pa-shout out po sa family kabungbong and masugod family. Ilabi na sa ako ang anak na sa bukid. I-greet na ako siya kay Mingaway. Jud kaayo ko mami. Salamat and God bless. Marites Jano o mani, mainit-init na domda nga di pantoyan mami. Tonto na gugma mami, please patugtoga mami. Manliligaw, hahaha, sorry. And buak na kasi ang aking puso. Ay, wasak na ang puso niya. Lumayo ka na, please. Ivy Miscala, maayong udto mami. Greet ko ang Miscala family og Morales family. Kasayas, og pa-shoutout sa ko ang bana si Daniel. Thank you for watching. Thank you watching, mami. From, unsa daw. Thank you, mami. You're the best, good ka, mami. Amping ano, nay, salamat. Annalisa Matukol Masugo, dear mami, pa-shoutout ko sa hanginan po, salamat. Na ako'y dati friend, suod. Amot lang, og tinuod ba ang pakigsuod? Unya karon dili na mo, wa na gyud ko nakakita nga na ay comment, wa na ko kakita nga mangumusta, kay kuno committed na sa usa ka kandidato, pastilan. Luoy kaayo ni mga tawo nga ingon ani, nga gidominar sa mga kandidato, nga pati ang ilahang mga kaugalingong gusto ug ang ilahang mga friends kinahanglan layuan kung kontra sa politika. Kaluoy ninyo, no? Inyong ginasangla ang inyong kaugalingon, inyong ginaprenda ngadto sa mga kandidato ang inyong mga kaugalingon. Nga katungod man unta ninyo kana. O, ambot lang ka, og madayon ba ang eleksyon sa barangay, ha? Wala pa yung final. Rasul Bakana Iman, mami, tanong lang, anong gamot? Pag maglabas, ah, gitubol ka. Oh, wag ka muna kumain ng mga matitigas. Maggulay ka na lang muna. Like saluyot, alugbati, yung mga madudulas na mga pagkain. Pag kumakain ka, unahin mo gulay. Kain ka ng hinog na papaya. Oh, try mo yan. Kasi masakit pagka kuan, matigas, di ba? James Jula, good afternoon. Cashly Pagilidan, mainit na hapon, mami. Greet mo lang kami dito sa Kigan. And greet ko lang mga ate at kuya ko, sila si Ken Langgang, Gigi, Wendy Pagilidan. Joanne Rembar, pati anak ko, sila Dwayne, Nathaniel Umpay, pati si Angel. Salamat sa pagbasa. Ayan, nako, wala namang yun tayo oras mga ka-joiners ha. Si Pomelo na lang ang magpapatuloy. At lakbitan sa anak ko ning nag-birthday karon si Marilyn Suma.

Salamat ano man po ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin, lalo na po today, sana nagawa po natin ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa ng mabuti, at patuloy po na umasa sa panibagong araw po ng ating mga buhay. Ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa. Mami Joy po nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba nga ang luyang dilaw o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold Herbal Capsule, dako ang matabang kung doon na kay balatian nga diabetes. Ginabalansi sa sagol sa Bilongga Gold ang insulin sa lawas kaning Bilongga Gold, no? Ginapahimsog ni ini ang epekto sa ginatumar nga tambal alang sa diabetes. Ginatabangan ni ini ang lawas nga malikayan ang insulin resistance nga mamahimong makahimo og type 2 diabetes. So kung doon na ka balatian nga diabetes,

0: maayong i-partner ang pagtumar sa herbal medicine nga Serpentina Plus o herbal capsule o ang Bilongga Gold, di ba? So, maayo kaayo ang ilahang partnership. Kung nagainom ka og Serpentina para sa imuhang diabetes, maakaayo pod nga mo inom ka og Bilongga Gold. Maayo usab nga regular ang imuhang pagmonitor sa blood sugar level nimo. Aron malikayan ang sobra kaubos sa blood sugar level kon hypoglycemia. Oo, sige kag tinambal inom, wag ka kabalo nga perte na pod ayong ubusa sa imuhang sugar. Mautong malipong ka, maumod. Oh, stilan. Kailangan monitor gyud na. Basta nagainom ta og tambal, mag-imonitor gyud nimo ang imuhang sugar. Sa bana-bana sa mga endocrinologist o doktor sa mga dunay diabetes, ang 6 milyong Pinoy nga dunay diabetes karong panahona mamahimong mudoble ang ihap inig-abot sa tuig 2040, mga higala. Ang mga dunay family history nga diabetes o miyembro sa pamilya nga dunay naasoy nga balatian, ang sagad nga mataptan. Mga taong dunay taas nga blood pressure o cholesterol, mga sobra ang timbang o sedentary ang lifestyle, o kulang sa exercise o sa mga gapatara sa pagkaon sa mga unhealthy foods. Sumala sa mga eksperto, gitawag nga silent killer ang diabetes, mga higala. Tungod dili diha makita dayon ang mga ginabati o mga sintomas o madiskubre na lang kini kung dunay ay komplikasyon, mga higala. Mauna ang sakit kaayo. Mamahimong mahitabo ang komplikasyon sa diabetes gikan sa ulo hangtod sa tudlo sa mga tiil nga ginasuplayan sa dugo o tanang parte sa lawas nga dunay dugo. Ang dugo sa dunay diabetes pilit kaayo, hinungdan dali mabarahan ang mga agiana niini nga mga kaugatan. Tanawa bitaw ang usa ka basong tubig nga butangan sa asukar. Lapot mauusab ka na ang dugo nga daghang asukal. Ang utok sa tao mamahimo usab mataptan og balatian kung dunay diabetes. Tungod dun naman usab kini blood vessels na kung mabarahan mamahimong mas stroke. Inana na siya mga higala niya, gagmay ra baka igugat. Basta dunay diabetes, 20% dunay chance nga mataptan sa katarata ang mga mata nga mamahimong hinungdan sa pagkabuta tungod sa komplikasyon sa retina. Mga higala mo na dili mo matingala nga inig na ay taas kaig diabetes, dili na siya nga makakita. Mamahimo usab mabara ang ugat sa kasing-kasing tungod sa diabetes aron mahitabo ang myocardial infarction o heart attack. Ana siya. Musa aron malikayan ang maong grabing balatian, himuon gyud ang dili lang doble nga pag-amping. Kung dili tanan nga pag-amping sa lawas, hilabi na pag-abot sa mga ginakaon, ginainom, lifestyle nimo, pagpahuway og tarong, paglikay sa stress og daghan pa mga higala. Kung nag-aamping ka na, maayo nga ubanan nimo sa pagtumar og Bilongga Gold. Bilongga Gold herbal capsule aron mas mo normal ang blood sugar level. Oo, parisi sa pagtumar og Serpentina Plus o niya regular ang pagmonitor sa blood sugar level. Sulayi mga higala ha.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold herbal capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat.
2: Dear Mommy Joy.
0: Dear Mommy Joy.
2: Mommy Joy.

habang bahagi po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Good afternoon po. Pa-request po sana ng song A Thousand Miles. And hi kay Vivian Labawan Latimbang Lucero din ha. Request ng song Ikaw at Ako. Paborito ni Mama Lilia. Oo, no. Alo-araw talaga yung song request mo ha, Vivian. Salamat sa inyo ha din ha ni Mama Lilia sa inyong pagpaminaw. And hi Ansari Maganaka. Good afternoon. Shout out po kami dito habang nakikinig sa inyo. And hello sa Maganaka family from Kabakal, Barangay Lower Paatan Puro. Rang Ayan, salamat po. Manudos Math. Good afternoon. Request ng song Kahit Mali ang Puso. Thank you. And kay Dato Aban from Marbel Matalang. And maayong hapon. Hello kay Lagan Vlog Masunag. Shout out watching from Trento, Agusan del Sur. Request ng song Bakit nga ba? Sana ma-play. Thank you. Ano yan? Bakit nga ba mahal kita? Mga ba na siya mong gusto? Hashlay Pagulidan. Good afternoon. Greet lang kami dito sa Kigan. And sa mga ate and kuya, sina Ken, Langgang, Gigi, Wendy, Pagulidan, Joanne Rembar, and sa iyahang anak, sina Duen, Nathaniel,

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagdang sa katul-katul sa panit ni ini.
3: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na yun sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga maglikiliki yung panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting ka itong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo ito, tistingan ako. Salamat, kinaayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
4: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice mo na hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
5: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, let's go! Game on!
6: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
7: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
8: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
9: Me too, Kidiyaki Vitamins.
6: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
10: Tay Diggs! Asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakay date no?
11: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
10: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
11: Oh, dan di na ta magisgot ana dan. Kita man imo dan nga idaran ako.
10: Aw, ayo paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
11: Well, gabalo ka dan pag ganitong edad na dan. Plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
10: Ay nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado capsule. Makapakondisyon sa lawas. Ug makondisyon po na imong love life.
11: Tinuod ka dan. Pasistingado ko ana dan.
10: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
11: Ang danoy, marag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
10: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganadong kapsul para di ka magluya. Lagsik imong lawas.
11: Salamat kayo dan sa ganadong kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
12: Ang ganadong kapsul, mapalit na sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Joy FM, basta Joy and Joy. Oras po natin, 9 na minuto mga ka-joiners bago sumapit ang alas 3 ng hapon. At magpapaalam na sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming salamat sa pag-uban. Alauna hanggang alas 2 nakakasama natin ang ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song request. Thank you. Susunod na po ang Efron Joyride hanggang alas 5 ng hapon. Susundan ni Anne ng Raklakan or Raklakan sa Joy FM. 5 to 6 p.m. at ating evening joy ride, 6 to 9 p.m. Of course, ang ating joy all-time favorites in the evening, 9 to 12 midnight. Thank you, mga ka-joiners! Oga, syempre, kauban nato din ha sa Caraga, Davao Oriental, si Dan Dalandan. Sa pangalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming salamat, og amping-amping. Maayong hapon, Tibuok, Kidapang, One City, and South Central, Mindanao.

0: Yoshi Moshi Shiki Yaki.
1: Ayong adlaw kaninyong tanan, mga higala, ako po si Mami Joy. O badapod na sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Company, ang nagahimog epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil. Usa kini ka alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kodje Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito ay mas epektibo kaya dapat masubukan po ninyo. Mangigala karong panahona, padayon nagadaghan ang mga sakyanan. Kini makadugang usab sa paghugaw sa atong hangin o mga resulta sa air pollution, hilabi na dunay daghan mga sakyanan nga nagabuga og itom nga aso kanang giingon nila nga smoke belcher. Oo. Smoke belching ba na? Oh, kini dili maayo sa atong maayong panglawas. Kung hinay ang imuhang resistensya, mataptan og klase-klaseng balatian ang tao. Hilabi na sa baga. Tungod dili tanang nutrients makuha nato sa atong mga ginakaon, busa kinahanglan nato ang food supplement mga higala. Kining Yaki Herbal Capsule maoy among marekomenda kaninyo. Tungod kompleto kini sa nutrients og dunay katakos makapakusog sa resistensya og immune system. Ang Yaki Herbal Capsule adunay taas nga content sa spirulina mga higala. Ang spirulina nga naa sa yaki dunay cleansing chlorophyll nga motangtang sa mga toxic gumikan sa pollution sa atong palibot nga maoy hinungdan sa daghang mga balatian. Sa imong pagtumar kanunay sa Yaki Herbal Capsule mukusog ang pangdepensa og mabatukan ang mga balatian. Ang Yaki Herbal Capsule usa kini ka natural energy booster, mas maayo kung makatulo matag adlaw nimo init maron. Aron makasiguro nga dili makasulod ang mga free radicals o free radical molecules nga hinungdan sa sakit nga muguba sa cellula sa atong lawas kon body cells. Ang spirulina dunay multiple antioxidant, antibacterial, anti-inflammatory properties, minerals, selenium, magnesium, manganese, zinc, iron, chromium, usa ka klase sa antibodies, enzymes, ug puno sa nutrients. Tungod healthy ka, taas ang imuhang pagsalig sa imong kaugalingon. Mamahimo kang produktibo, magmalipayon ka sa imong kinabuhi. Ayaw usab kalimti ang pag-inom og eksaktong kadaghanon sa tubig, mga higala. Kay nasayod na kita kung unsa ka-importante ang pag-inom sa tubig, mga 8 ngadto sa 12 ka baso matag-adlaw. Sumala sa mga pagtuon ang water therapy o ang pag-inom sa 640 ml nga tubig inigbangon sa buntag, makawagtang usab kini sa daghang klaseng mga balati sama sa high blood, diabetes, kidney, heart problem ug uban pa. Kung dili pa kaya nga hutdon ang 640 ml sa buntag, mamahimo kini makaupat nga inumon onya after 2 hours diha ka na mamahaw. Idugang sa pag-inom sa tubig sa buntag ang usa ka kapsul sa Yaki. Kay dako ang matabang niini aron igawas ang tanang toxic nga hinungdan magdaot ang tao. Unya ang sunod ang pagtumar sa bag-o ang paniudto ug ang ikatulo bag-o ang panihapon. Humani ana, matingala ka na lang. Mamatikda nimo ang dako nga kabag-uhan sa imong panglawas kay nindot ang imong bation. Nawala ang isang taong sakit sa tuhod ni Anne Magtulis ng Matalam Cotabato dahil sa kanyang pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Almost 1 year na itong tuhod ko. Sige, bagbato ko, narinig ko yung Yaki Capsule. Then nag-try ako sa isa kapad. Nag-inom na po ko, 3 times a day. Tapos, yay, ano ko na lang sa karon maintain. Kaloy sa Diyos na nawala na, hindi na nagbalik.
1: Lagsik ang pamilya ni Racel Piñero, taga Tinago, Bayawan, Negros Oriental. Tungod Yaki Herbal Capsule ang ilang food supplement.
3: Kami ka mag-asawa, magilagamit sa buntag o gabi eh. Ang ginaino, Yaki Capsule. Kung dalang Yaki oil pod. Ang mga gina-plus ba yun, may trabaho sa bukid. Dahil pala gabi eh. Dami man ako kumino, basta makainom yung Yaki Capsule. Kay wala mi pamatiyan sa mulawas ba?
0: Yaki.
1: At yan ang kabuuan ng ating 5 minutong pagsama-sama mga kaibigan dito po sa ating programang Yaman ang Kalusugan Ingatan. Kung nagnanais po kayo na i-share ang inyong mga karanasan sa ating mga produkto, pakitext lamang po sa 0928 676703. 0917-1742-3331. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat at hanggang sa susunod nating programa.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.5.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki.

0: kita kung makain ng magod ko ana good. Okay magod akong lawas kani ako mga gibati-bati sakit sa tiil man lang siya kung makain ng kuana lagsik pid akong lawas surminte kanang lihok pid ko sa balay ba mag-inom na gud akong bana na pagpahulay sa good baby bro nalipon na ko sa imo nagtan-aw pag makain ng og bilongga or yaki okay akong pamati.
1: Mao kan ang Bilongga Gold og Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nice Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Ikaw na! Joy
2: FM. Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naa na ang bagong Azalicious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes. Og mga cakes para bisan unsang okasyon, lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami na tinapay. Azalicious Bake Shop. Bisitaha ang Azalicious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. Og para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalicious Main Branch sa Purok Rose, Barangay kay Poblacion, Caraga. Azalicious Bake Shop. Azalicious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
4: Ay, unsaon mo ni uy?
5: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
4: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
5: Ah, mo ba day, Mads?
4: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
5: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
4: Uy, nindot lagi dira, Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
5: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
4: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
5: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
6: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
7: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
6: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo makontakt sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
8: Kining umaabot na kapistahan sa atong mahal na patron sa siyudad sa Mati karong September 10, 2026, na si Senior San Nicolas de Tolentino. Ako manghinaot na pinaagi sa iyang panabang ug panalangin, mapuno ang atong mga kasing-kasing sa pagtuo, gugma, paglaom ug pag-alagad sa atong isig katao. Hinaot usab nga magpadayon kita sa paghiusa isip usa ka komunidad nga adunay kalinaw, panag-uyon ug panalangin sa matag pamilya. Kini ang inyong senior board member sa probinsya sa Davao Oriental na si Beverly Morales Dayanan. Happy Fiesta, Senior San Nicolas de Tolentino. Mabuhi ang Mati, mabuhi ang probinsya sa Davao Oriental.
3: Afternoon Joyride.
9: Afternoon Joyride.

0: Klepe, kung magdamgo ko sa kamilyon, magpatukod ko og negosyo. Nya ikaw, pre, kung magdamgo ka og sa kamilyon, unsa man ang imo buhaton, pre? Sus, pre, matulog kog balik para mahimong 2 million.
1: Basta, Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
5: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo nige-istudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang nga sulayan ninyo.
1: Ikaw na!
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
2: Afternoon Joyride.
8: Afternoon Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Tinuod siya na iya.
4: Kumusta na ron?
3: Wala na ni bukol.
4: Unsa ka dako itong bukulin?
3: Maranag ka nang tutunod ito sa kamot na to.
4: Unsa
3: na
4: kinin mo mo ato?
3: O na, naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
4: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
3: Yaki Capsule. Nagihaplasan lang po na ako sa iyang Yaki Oil.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
1: Joy FM.
7: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
8: Afternoon Joyride.
9: Afternoon Joyride.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra mangyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano mangod akong manghod ba? Nagagma siya, naghantay sa pangos. Dihapla siya mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mupod akong ginahapla. Akong mama, ang tuntunan, mupod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, pauwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
8: Enjoy. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7.

0: 105.7 Joy FM.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo, Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Iinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil na lang pa. Wala na to.
2: Yan ang Yankee Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
6: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
7: Afternoon Joyride.
8: Afternoon Joyride.

0: pre, gikapuloyin ako sa pag-eskwela, oy. Mag-sip ko kurso. Mag-business administration na lang ko.
1: Diyos ni mo, pre. Bago ni mo huna-unaon ang pag-sip o kurso, pre. Humana sa imong elementarya.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
8: Oo.
7: Iko, pag-testing nung sa Bilunga, masig, malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Na, naayo.
8: Doon kapad lang ang yan,
7: no? Doon kapad, wala na yung lahat. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay,
6: mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Angayan lamang, nasulayan ninyo.
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more! Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price! We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact a Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
11: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas. Hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
3: Afternoon Joyride!
12: Afternoon Joyride!

0: 105.7
1: Ops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
2: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga Salog sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
3: Patinood niya si Tuya kay ako bang anak to, daghan kayo siyang binagmay siya nga katong-katong siyang tiyan. Ipapitan na po ako anak, ug sabon niya. Kaya tapos, ipapitan po na ako siya, uwel, bitaw. Maura to siya, kung siyang kaplasan, dahil yun akong siyang sabnan ug yaki. Ay, nawala dito yun ang niyang kwano, mga nuka-nuka. Kaya saaran na ko to siya pagbutang.
2: Yan ang yaki herbal oil o yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang nga sulayan ninyo
5: dito sa Joy Enjoy.
6: Unsaon man ni uy?
7: Oy, Mads. Unsa may problema nimo?
6: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani nako kay nag-absent tumong siya sa klase.
7: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulag gi Pads. Na kinibal-an nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Na, Mads. Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, og uban pa.
6: Di ay, Pads? Katagan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
8: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
10: Afternoon Joyride.
11: Afternoon Joyride.

0: Yoshi, Shiki, Yaki.
1: Hello, hello, hello. O kaninyang tanan, gani na usap si Mami Joy o ba na usap kita sa atong tulumanon? Yaman ang kalusugan, ingatan. Muna ang buot ipasabot sa Yaki. Ang atong programa, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory, tigama sa epektibong Yaki Liniment Oil, Kidi Yaki Vitamins, Hermosa Kodje Quintaning Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, o ingon man ang Yaki Herbal Capsule. Nga wala yun in tayo makapildi. Suway ragod ninyo. Aron kamo ang makapamatuod ni ini. Mga higala karon hisgutan nato kinikidi Yaki Vitamins. Nga dunay sagol nga chlorella. Growth factor dako ang matabang ni ini sa ato ang mga bata. Nga nagaedad og tulo ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Tungod kay ang mga bata nga ginapainom sa Kidi Yaki Vitamins, dali mo dako ganado ang ilang kaon, lami ang ilang pagkatulog. Ang chlorella maoy maghatag og vitamins, minerals og amino acids og mauusab ang maayong source sa chlorophyll. Maong ang bata nga nagainom og Kidi Yaki Vitamins nga dunay CGF, paspas ang iyang pagtubo kay ma-enhance man ang RNA DNA functions nga maoy responsable sa production sa proteins, enzymes og energy ngadto sa cellular level. Mausab kini ang mo-repair sa mga tissue og makaprotekta sa cells batok sa toxic substance. Kitang mga ginikanan, pangandoy manggayod nato ang mamahimong utukan, lagsik, tangkad, hamis ang atong mga anak. Busa patumaro nato sila og Kidi Yaki Vitamins adlaw-adlaw kay kanang imong gipangandoy, matuman gayod kana og maging magmalipayon kita. Kay dili man tanan nutrients nga gikinahanglan sa bata, atong mahatag pinaagi sa pagkaon, hilabi na ning panahon karon nga ang mga bata hilig sa instant og junk foods in town. Ayaw na lang gyud sila pagustuhi sa ilahang gusto nga kaonon. Kay makadaot kanila aron dili kita magmahay. Pero mga higala, mo na nga ginakumbinser namo kamo nga irregular gayod pagpainom ang Kidi Yaki Vitamins sa inyong mga anak. Kung gusto ninyo nga malipay mo sa inyong anak, og dili kamo magmahay og dili kamo magkaproblema mintras nga dako kana sila. Mao kana ang hinungdan kung aduna ka may mga pangutana, pag-text lang sa 0928-6767031. Kaya atong paminawon ang mga mensahe sa mga kaubanan nato, mga kababayan nga permi nang nagagamit og Yaki products.
2: Sa mga na-text Mami Joy sa atong text line, text gikan kang Melissa Erihair matod niya. Hello Mami Joy, Kuya Luis, salamat kay sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule kay naayo gyud ang ubag sa akong ulo. Giplasan po nako sa Yaki Herbal Oil unya ginna nako Yaki Herbal Capsule pagkaduha ka adlaw naayo gyud. Salamat kaayo si Melissa Erihair Deni from Buringota, Pantukan. Atong tawagan si Melissa og atong istoryahon.
3: Hello?
4: Hello?
3: Si Kuya Loy ni sa Yaki. Oo, si Melissa siya.
4: Oo, Kuya Loy.
3: Ikaw to nag-text?
4: Oo.
3: Tingunin mo sa text ni Melissa. Hello, Kuya Loy o Mami Joy. Salamat kaayo sa inyong produkto ng Yaki Herbal Capsule. Kay na ako'y hubag sa akong ulo o niya ako gihaplasan og Yaki Herbal Oil o niya gimnan ako Yaki Herbal Capsule. Nawala gyud dayon pagkaduha ka adlaw. Daghang kaayong salamat si Melissa Eriherni from Buringot, Pantukan. Morning mong text sa list. Tinood ni?
4: Oo, Kuya Loy. Kanang nainubag sa ako ang ulo.
3: Unsa hinong dala itong hubaga?
4: Ha?
3: Unsa hinong dala itong hubaga?
4: Pagbasa. Akong giin na ng Yaki Capsule. Kaya akong gaplasan o Yaki nga herbal oil.
3: Unya?
4: 2 days lang. Naghinahinay na siya kukos.
3: Asa napit na sa imuhang ulo?
4: Dira sa may napit dito sa anong alimpulo. Kaya
3: kining kato siya nga bukol, mga dugay na to o baguhay pa lang?
4: Baguhay pa lang, Kuya Loy.
3: Unsa hinungdan ka ato?
4: Kahit lang siya ni bukol.
3: Uy. Unsa po dang kwan, katong bukola, sakit dili?
4: Sakit siya, Kuya Loy. Magbasa. Niya akong diin lang sa Yaki Capsule. Niya akong di pleasant herbal oil. Salamat kay Kuya Loy. Kinag-anam na siya kakupos.
3: Uy, salamat po kaayo. Kinakatabang sa imuang Yaki. But pasabot, posibleng kwan to. Dili po to siya ka ng tigsa.
4: Ambot siya, Loy. Wala po kakuan.
3: First time ni mo ito nakasinatian?
4: Oo.
3: So, karon okay na ron, wa na?
4: Oo, okay na po yan, Loy. Salamat kayo sa inyong produkto.
3: Salamat po kaayo, Liz, ha? Asa ka inyo, Dapita, Liz?
4: Sa Buringot, Pantukan.
3: Kumbal, parabis na, no?
4: Oo.
3: Ay, okay. Ang sa tinanood pangalan mo, Melissa?
4: Melissa Erihel, Kuya Loy. Maraming salamat.
3: Salamat, please. Bye.
4: Sige, bye-bye.
3: Bye-bye.
2: Mao kanto Mami Joy sumili sa Iri Hair ang iyang balatian na wag dang tungod sa pagdumara sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Oil Liniment. Wala kita igong oras atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory, tiga mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, maraming salamat po, tandaan, yaman ang kalusugan ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. What a fight.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hayden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kuha ko ang isa, usog po mukhaon. Niya ka ng isa, buyag po patulog.
4: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
3: Matagbong pa, paimno na ako, humali na pumahaw, paimno na akong yaki.
4: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, San Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store.

0: M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
1: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini, salamatay.
2: Rock-rockan sa Joy FM! Rock-rockan sa Joy FM!

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Pre, kabalo ba ka, pre? Niatukos amo ang bukid kagahapon, pre. Nakakalot kong kamuti, pre. Hastang dako, pre. Mura gyud in towns, kadako sa among balay.
3: Kuya, wapod ni mo, pre. Sa amo agyud, pre, balay kagahapon, pre. Kuya, upod kaayo. Kanya ay niaging bitin, pre. Hastang sa asa, yun. Niagi, pre, alas 7 buntag. Nahuman, pre. Alas 7 nas gabi, eh.
2: Di komo to, oh, pre. Ay, burit naman ang imo, ha, pre. Dili naman ang katuhuan ng imo.
3: Okay, pre, sige. Para patas na, pre, pagamya imong kamote. Kaya kuha pong pagamya na kong bitin.
4: Basta, Joy. Enjoy!
0: Joy FM.
5: Ganahan ka?
6: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good. Okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok dito sa balay ba, mainom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko o Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
6: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
9: Kung ako, kung pare ba nga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Natingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya kay Mbana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkaka-adlaw, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Nagkaroon natingala man siya nga, pre, rapid ka ng gun ba, kadlaw ba, kay pagkaka adlaw na baka nang gusto mo muna agyod pero ug mo imo kang magrelax ka relax di ba ya kuha babur halos di naman mapalong pre
10: unsang gipatay ko sa iya
9: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marine mo pre.
11: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
12: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, o Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemmarie at 0955-2693-596. Rakrakan sa Joy FM! Rakrakan sa Joy FM!

0: 105.7.
1: Joy FM. Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
2: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione mang good kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa inyo ha. Ang collagen pod siya kay pang pabata, kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo ang mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So pag ginatikan nimo na collagen, kana sila manginat ng imuhang mga badlis-badlis, oh magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C mang good, isa siya ka energy booster. Tapos pag si vitamin C isagol nimo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione, kaya kung magpuyog ng tatlo mas epektibo, kaya dapat subukan nyo.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ay, unsaan man eh, uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema nimo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi nila, Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadiay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ra dako tong bukolen?
2: Maranag ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra kini mo ato?
2: Ona na ni inom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nga gihaplasan na pud ako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas. Hinumdumo nato, pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Kana kay kung tamba nga nagastro, pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, ingon ako nga sisingan daw na ako ning ano Yaki, moto, so nag Yaki ko at guro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una, di na amtugot akong bana.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagma siya, daghan kay sad pangos. Dihaplas lang mo Yaki Oil sa gagabiin. Dali lang ang naulian. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginahaplas. Ako mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM! Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Tay, kuya, wah, itong among exam na mo gani, ha? Mura man itong pariha sa advertise itong toothpaste.
1: Nga naman tayo na, kung sa dito?
0: I got zero, Tay!
2: Basta, Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Itong ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya mang gundi mo, anay ang misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, turya naman ang inyo ha, huna-huna rana.
7: Kung saan ipatik niyo masaya?
6: Ganado. Nga pag ikaw man, dito, tingala lagi niya, ito naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo murag, agresibo na ba? Kung saan ginatik niyo mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagyan naman ako siya nga, kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition niya sa lahat. Was pre, ala isang isa na nang tingin ko ganado pre, tingin ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay ang kabalo bayata sa itong misis na usahay matingala man naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap kaya kaya pagkabuntag yan to ala ko na ara tayo kaya ka pre salamat kay pre ako kay pasalamat imarin mo yan nadiligan ng bulat ba.
8: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
3: Siguradong enjoy ang inyong gabi! Kasama ang Evening Joyride!

0: 105.7 Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
4: Oo.
3: Iko, pag-testing nung sa Bilunga, masig makamalibre ka, eh wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
4: Duwa ka pad lang ang yan, Gino?
3: Duwa ka pad, wala na yung lahing kaya wala ka. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
4: Oo.
3: Okay, man.
2: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, San Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
6: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan e ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
7: Dito sa Joy, enjoy. Joy
8: FM. Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas. Hinumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, iyang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
9: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasana ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong mo tumar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan, maugyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold? Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na sa luyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang binipisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kinibatukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na gud na ninyo kana, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maokini ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Oh, ana siya. Kanong masuko mang tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta. Kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, o mga fiber na kinahanglan sa mga gustong magbawas o timbang. Kung gusto ka mo os-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric na sulod ni ini, dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apantiman eh ha, nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O diba? Kung pwedeng no na. O kung di man madali, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayong nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag-o mo tumar, ha? So layay mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
2: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Plus. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kaurat lang ko atong tulo ka bak. Maran gi maintain na lang pud nako sir oi.
4: The best of me. Chiki, call me Chiki Yaki.
1: Dinhin na lang takotob ha. Kung ado na kamay mga pangutana, ado na kamay mga suhestyon, o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7 Joy
1: FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumda tag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undangi. Tapos kontrola isabyangkan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan e amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil.

0: taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Kuha ko isa, usugod mo kaon. Iyakanin isa, buyag ko patulog.
2: O sige, muli mo nga ni Gana ilang kaon.
1: Matagbun pa, paimno na ako. Humali na kumaha, paimno na ako yaki.
2: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
1: Kasi vitamins, kanang sira.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katul-katul sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
3: Juan, po na po'y katul-katul sa lawas ng ugnuli na buyang daw.
2: Tapos?
3: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
2: Kapila po ka mga haplas po?
3: Juan, nagsahay buntag, nagsahay ito hapon.
2: Sige, gamitin mong haplas.
3: Yes, well.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
6: Siguradong enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

0: Dun, dun. Asya naman tong puspuro dere? Nga nung nangita man ka og puspuro tay? Nga naa may LPG? Kanya nga. Pwede na akong ipang-atuli ng LPG.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
5: Parang itlog ng manok.
6: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
5: Yung Yaki Capsule po.
6: Tapos?
5: Yun lang man ang parang naglambot siya, tapos hindi na nagsasakit.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Kakyut ni Maoy!
2: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy.

0: Ito ang Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan.
0: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
1: Tinig ng Bayan.
0: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: sa mundo.
1: Sige na sa kamayo nga bunta ganin yung tanan. Welcome ka sa inyong dromanon. Gini ang dinig ng bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting si Sam. Adlong Huwebes sa Petsa Atras ng buwan sa Setyembre 2, 2026. Madyo nga bunta ganin ka ninyong tanan. Gini sa tinig Kuranta Atras sa John Andrew Tabogok. Mag-uban kita ng adto sa alas 6 ngani sa atong dromanon. Madyo nga bunta ganin ka nimo manong manang. Asa ka bang dabitang asa ka bang dapitang nagapalamati niining atong turumanon garo nga buntaga din hing bahina sa Mindanao. In simultaneous sa broadcast kita karon gana sa atong igsoong istasyon ang Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Sa baga sa ulog sa ilang adlaw na tawahan karong adlaw malipayong selebrasyon na nganha kaninyong tanan masadyang selebrasyon na nganha sa atong mga kaigsuna nga baga sa ulog sa ilang adlaw na tawahan o kung sa may okasyon ninyo ining mga adlaw. Masadyang selebrasyon pag sa ulog nganha kaninyo tanan. Siyempre sa itong mga kaigsura mga mag-uuma, good morning ganha kanimo manong manang. Papaingon ka na sa ilang mga kaumahan karong nga buntag. Amping-amping o siyempre sa itong mga bihaydor ang ganas kadalanan. Sa itong mga kaigsunang tenderos-tenderas sa karong mga taknaang nagapalamati nining atong dulumanon. Good morning o siyempre sa itong mga kaigsuna na karong mga tenderos-tenderas nga na sa kining lain-lain nga mga merkado publikong nagapalamati nining atong tulumanon karong nga buntaga. Ikala, welcome ka na sa inyong tulumanon. At ang mga detalye ining atong mga headlines sa unyas pagligid nining atong programa karong buntaga. PNP nagpadayon sa matuking investigasyon galambigit nining paglutang patay sa usa ka city leader dito sa may Matalam, Cotabato. Sa atong balitang probinsyal karong buntaga. Sa atong balitang probinsyal karong buntaga at ang ninyo ang detalye ini kotseng bungkag o kotse bungkag ang atubangan human mi sungag sa wing van dito sa may Valencia City, Bukidnon. Sa atong balitang nasunon karong buntaga PNP na hisubo karon sa pagkamatay sa ilang kabaro nga namatay nga nasa follow-up operation na dito sa may probinsya sa Batangas. Samtang habagat og dulo ka bagyo magahatod gayod og 3 o naghatod gayo og 3.39 billion peso nga kadaot nga nasa agrikultura. Samtang sa atong balitang international karong buntag DNA testing gipadayon sa Nepal arma punding ang mga biktima niining mangilngig nga pagbaha. Samtang Ukraine giya baharan ang mga airline companies nga dili gayud mulabay ngadto sa nasud Russia. Mga detalye ini unya sa pagligid niining atong turumanon human lamang ini bibila sa atong mga pahinumdom.
2: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Nagkuhan ko kung anak bito sa mga herbal, hindi ko mawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
6: Anong ilong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
5: Taas kong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
6: Pila edad ni mo, Nay?
5: 77.
4: Ikaw, diabetic ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
7: Ay, nagkape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag, yun na siya. Ang sa pwede mong batiyon ka ng makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit at aging adlaw. Nagapakusog ba o nagapaabtik po na siya sa kung una-una.
4: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
8: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM!
1: Oras sa Pilipinas, 11 minuto suman milabay ang alas 5 sa buntag. Ug sa laray karon alang sa ato nga mga balita karong nga buntaga. Una sa mga tudling sa ato nga mga balita karong nga buntag alang sa ato nga balitang international. Good morning, ana sa ato mga silingan diyang nabita sa may area sa Lanao provinces, ano? Sa may Misamis o Gingurman sa may Zamboanga Peninsula nga maabot sa atong pagsibya karong nga buntag. Ingon man nga nasa atong mga silingan, nga nasa lain-lain mga probinsya sa may Caraga Region o Davao Region. Good morning! Sa naray karon alang sa atong mga balita, gipanigayon ang DNA testing sa Nepal aron mapunting ang mga patayng lawas o mga biktima sa mangingig na pagbaha nga may pagan sa maong nasod. Usa ka semana ang nakalabay, naghatag og DNA sample sa mga kaanak sa mga nawala aron nga matugma ang ilang genetic profile sa mga nakuhang patayng lawas samtang pipila ka mga pamilya usab ang nagpanigayon sa simbolika funeral alang sa mga mahal sa kinabuhi nga wa na makaplagi. Sigon sa report, gapin 1,200 ang mga namatay sa Nepal o gapin 4,800 usab ang nawala ning kasamtangan tungod sa flash flood. Nagasugod na ang o nagsugod ang kalamidad human ang pagdahili niining usak yelo o mga bato gikan sa glacier sa Himalayas nga nakahatod og makusog nga pagbunok sa tubig, lapok o mga debris nga nasa mga komunidad haduol dito sa utlanang bahin sa Nepal o nasod China. Samtang nagpanuga ang US State Department and Security Alert nga nasa ilang katawahan dito sa Middle East sa kinahuman ang posibleng pagpanimalo sa Iran sa gihimo nining pagpangatake. Sigun sa US Department, importante nga mamayong alerto ang katawahan nila tungod sa posibilidad sa pagtaas sa tensyon na tali sa US o Iran. Lauman matod pa ang pagbato nining kanselasyon sa mga flight, sa pagsarado nining airspace o pagkalangan sa mga biyahe. Kaya nung lumang gikumpirma sa US President kasi Donald Trump ang pag-atake nila nga sa pipila ka mga Iranian targets nga makita haduol sa Strait of Hormuz. Ang nasangpin nga pag-atake ang ikaduhang adlaw. Uman nga gilunsad nila ang pag-atake sa Larak Island tungod sa pagmagahi nining Iran sa pagbutangan nining mga mines og mga babaga nganha sa Strait of Hormuz. Alas 5:03 ang atong oras sa padayon sa atong balitang internasyonal. Gibaharan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky

Hurricane na lamang ang galabay didtong Dabita. Niadong nakalabay ng mga adlaw, giatake sa Ukraine ang mga energy facilities sa Russia. O gabisan ang pinakadakong oil depot sa maong nasod. Alas sa 5:14 ang atong oras Philippine Standard Time. Kanaog kita ngani sa atong Dabita dinhi sa nasod Pilipinas. Dinhi nga bahina sa nasod Pilipinas gipamaniguro sa Philippine Embassy sa Indonesia nga luwas ug walay angay ikabalaka mga kabanay sa overseas Filipino worker nga naa didto sa maong nasod bisan pa man sa padayong pagpalapad niining forest fire didtong Dabita. Gikan ayon ni Secretary og Consul Sheila May Briones nga dili nung ana nakasinati o dili kayo nakasinati sa haze o baga nga aso ang anaa didto sa Jakarta. Ika na matod pa sa pagkatala ng dakong sunog dito sa ilang mga kakahuyan. Kita ito ni Briones nga dako ang kabesera sa eksaktong lokasyon sa sunog. Og disansya kaayo kini. Og sa kasamtang direksyon sa hangin, papalayo kini nga sa ilang gika himutangan. Tungod sa galigid nga hanging habagat, mas epektibo. O mas apektado gayod matod pa ang mga sigbit ng mga nasod o pipilang bahin sa Pilipinas. Tinungdan nga gikinahanglan gayod usaba nga mag-amping. Alas 5:16 ang atong oras. Samtang isangko na sa 3.39 billion peso ang kadaot o pagalugi sa sektor sa agrikultura tungod din ng enhanced southwest sa monsoon o habagat o tulo ka tropical cyclone nga si Luis, Maymay o si Neneng. Sigun ka na sa Department of Agriculture. Subay sa pinakawing assessment sa DA, 80,500 ka mga mag-umag mananagat ang namaektuhan. Samtang na sa 72,766 ka-hektaryang agricultural areas ang nadaot. Nabati ko sa bang 82,631 metric tons nga agricultural commodities nga nawala tungod sa mga weather disturbance. Pinakadako sa mga napektuhan ang palay nga napatik. Ang anaa sa 1.86 sa billion peso nga kadaot sa abot sa 867,069 million na ang kadaot sa high value crops. Samtang 412.84 million osaba ang napating nga pagalugi sa fisheries o aquatic resources. Lagi sa mga dapit nga napating nga nadaot. Inapektuhan ini ang Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Memaropa, Bicol Region o Western Visayas. Sigun sa DA, padayon pang assessment o validation sa mga apektado nga dapit, hinungdan nga po pwede nga madugangan pagayod ang kantidad ni ini. Samtang nagapangandam na ang ahensya sa 609.79 million peso nga balo sa agricultural inputs. Lagim na mga binhi o planting materials alang sa mga mag-umang naapektuhan gayod ni ining maong kalamidad. Alas 5:17 ang atong oras. Nagpaabot o bagiramay garon ang Philippine National Police sa human nga mamatay ang usa ka tinun-an nila dito sa may Balayan, Batangas. Dungan si Police Staff Sergeant Von Rico Bibiano Makuha sa grupo sa kapulisan nga nagpaligay og follow-up operation sa batok sa mga robbery suspect. Napusilan ang pulis. Gikan ining suspect nga si Carlo Arcelia Sape ni adtong gigukod sa kapulisan na ang maong suspect. Paspas nga miipsot papaingon sa pambaingon sa suog nga bahin dihang namusil kini nga nasa nagukod nga kapulisan. Gikan rin sa PNP Chief Police General Jose Melancho Natates Jr. nga ang kabayanihan ni Makuha ang mamahimong mahinunduman tungod sa sakripisyo ni ining iyang kinabuhi alang sa kaluwasan sa publiko. Ipapaniguro sa PNP Chief sa pamilya ni Makuha nga maghatag ang pamunuan sa PNP sa tanang mga hinabang. Samtang nagpaduman og libreng toll fee ang North Luzon Expressway sa tanang mga galabay sa dalan dito sa Punilan na Bulacan o San Fernando, Pampanga. Kagahapong adlawa ang pagpatuman sa libreng toll fee tungod sa halapad nga pagbaha sa Tulaok Bridge sa San Simon, Pampanga nga nakahatag gayud og bugat nga dagan sa trapiko dito sa NLEX. Gikan pa ni adtong nakalabay nga Biyernes. Personal nga nakigalambigit ang Department of Transportation pinaagi kang Secretary Giovanni Lopez nga sa pamunuan sa NCLEX Corporation President Luis Reunion aron nga i-waive una ang toll fees nga ginapangayo sa maong ahensya.
Ang toll fee sa mga sakyanan ang gikan Pulilan pabaingon sa San Fernando ang balora 113 na pesos.

0: alang sa class 1 vehicles sa 281, alang sa class 2 og 338 pesos, alang sa class 3. Alas 5:19 ang takna sa bundag. Samtang sayong nagkatensyon sa day 21 sa impeachment trial kagahapong adlaw kini, tali nila House Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr. o Defense Counsel Attorney Sheila Season. Ni gamit matod pa si Tolosa na ng terminong abogadong walang alam sa pagdungog sa House Panel sa pagdeklara kang Attorney Michael Poa isip hostile witness. Ang nasampin nga pamahayag ang gigamit ni Tolosa isip pagpunting kang Poa oga sa papel niya nga na sa pagtubag sa audit memorandum sa Commission on Audit. Dayon nga giawhag sa defense nga tangtangon sa record ang nasampit nga pamahayag. Ipagbigyan usab kini sa impeachment court da maong motion na og ipatangtang sa record ang nasangpit nga pamulong tungod nga gi considera kini nga bastos. Alas sa 5:20 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Isgutanon gihapon sa impeachment ang gikwestiyon ni Senator Erwin Tulfo kung nganong gikinahanglan sa Attorney Michael Poa ang mutubaga sa mga pangutanang galibot. Naunang pag-utubang ni DepEd Special Disbursement Officer Edward Fajarda sa House of Representatives. Ipangutana matod pa ni Attorney Benjamin Tolosa kung nakahinumdum sa Attorney Poa kalambigit sa nanahimong tubag ni Fajarda sa House Committee on Good Governance and Public Accountability. Niadtong miatubang kini ngana sa maong panel. Bago mitindog si Tulfo, una usab nga nagpadayag og objection sa Attorney Sheila Season na ang Lead Defense Counsel. Sigun ka nga Senator Tulfo, sila Fajardo o JJ Suarez ang ipagita sa House Panel ngadto sa korte. Apan sigon na kaniya gikinahanglan pangutan-on si Poa kalambigit sa isgutanan nila Suarez o Fajarda punting usab sa senador nga dili ba kini pagkasayang lamang sa oras sa korte. Gipaboran usab ni Senator Chiz Escudero ang obserbasyon sa iyang parehong senator judge.
1: Tinig ng bayan.
0: Alas 5:22 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Kadto ang atong mga balitang nasunon og international karong buntag. Sa atong pagbalik, mga balitang probinsyal atong iyagyag kaninyo human lamang inipipila sa atong mga pahinomdom.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Ako, ang buhok ka ng yung buhok pa wala. Napahak, yan yung wala sa buhok. Buhok, pagka na kinalusa, ganyan, napahak. Mato, yung butangan na ito, Yaki, nanupo dito. Drama dito sa Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Villar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Asa namin in town ng akong bana, oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. No, sa mga sikreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa po yung pantalon nga iyang gisuot, gani nga naglakaw. Niara, niara. To, agoy! Nagatumar, yun ay uganado kapsul, ning ako ang bana nagpauso. Bantong ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha. Pag ganado kapsul na pod mo.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
8: Sweetheart, ready na!
9: Wow, ka-sweet ba?
8: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
9: Tabalo na ko sa inyong mustong ipasabot, sweetheart.
8: Laming Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. kay dunay aphrodisiac na Korean red planet ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
9: Wow! Oh, sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okera 5-in-1 coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
8: Mmm! Kalamit ba? Sa Okera 5-in-1 coffee.
9: Unya, sweetheart, ha?
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Ara sa Pilipinas sa 25 minutos human milabayang alas 5 sa buntag. Igala sa laray karon alang sa atong mga balitang probinsyal karon nga buntaga. Kauban nato karon ang Joy FM Pangil Bay ug Joy FM Davao Oriental. Largo na kita alang sa atong mga balita karong buntag.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Una sa mga tudling sa atong balitang probinsyal gikan ditong bahina sa Maycaraga region, giablihan na sa Claver, Surigao del Norte ang Agri Fair 9th Market 2026. Isip kabahin sa panaghiusa festival ang pag-abli sa maong karihukan na himong sentos pamahayag ni Clavera Mayor Georgia Gokyanke. Ang epekto sa El Nino nga nakaapekto nga na sa sektor sa agrikultura. Gipasiugda usaba sa maong kalihukan ang nagkalain-lain lokal nga produkto, mga mag-umag, gagmay negosyante, barangay o indigenous people's communities sa mga nagraiyang mga barangay booths. Matod sa mayor, importante ang paghatag og suporta sa mga lokal nga producer ilabi na sa panahon nga nagatubang ang agrikultura sa mga hagit tungod sa pagbag-o sa kahimtang sa panahon nga epekto gayod niining El Nino.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:26 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa tudling sa atong mga taho karong buntag. Atong luksuhan karon ang dugang mga taho dito nga dapita sa may area sa northern Mindanao.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Atong luksuhan ang duga nga mga tudling sa atong mga balita dito nga bahina sa may area sa northern Mindanao, diin na maayong pagabungkag ang atubangan nga bahin sa usa ka kotse human kini nga mibangga sa kasugat nining wing van sa National Highway Barangay Dabong-Dabong, Valencia City, Buginon. Matod sa pasiunang imbestigasyon sa PNP nga matod pa natug ang driver o nakatug ang driver sa kotse samtang nagamaneho hinungdan nga nawadag kontrol sa iyang gisakyan among driver og misungag sa kasugat nga wing van. Nakahiagom og grabing kadaot ang driver sa kotse samtang nabalian usaba sa iyang paa ang ilahan nga kauban niya sa sakyanan og dayon nga gipangadala ngadto sa pinakaduol nga bayan Tambalanan.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:27 Philippine Standard Time. Dugang tudling sa atong mga taho karong buntag. Hirabihan na ang kataas sa linya sa mga sakyanan nga natanggong sa checkpoint sa Mahogany, Barangay Libertad, Kulambugan, Lanao del Norte. Alas 7:30 pa lamang sa buntag kagahapon. Matod sa PNP sa Lanao del Norte Police Provincial Office nga ang convoy sakop sa 131st Brigade sa MILF nga gipailawon sa verifikasyon uban ang mga kasundaluhan hinungdan nga nahimong bugat ang dagat sa trapiko sa maong dapit. Gikan na yon sa mga otoridad nga sa gipahigayon nga inspeksyon na pakyas matod pa ang grupo nga makapakita og dokumento o pagmamantuod nga adunay koordinasyon ang mga otoridad o sila nganha sa mga otoridad nga makalabay nganha sa maong dapit og matod pa sa taho nga gipabalik ang maong convoy o giubanan sa mga sundao o kapulisan pabalik sa ilang gigikanan sa Pikong Lanao del Sur aron masiguro ang kaluwasan sa publiko alang sa hapsay o karinaw samtang nagahatag usab og kasiguraduhan ang mga opisyal sa kapulisan o kasundaluhan sa Lanao del Norte o lokal nga panggamhanan o guban pang mga ahensya nga mapaligon gayud ang seguridad o kalinaw dito sa ilang tibuok probinsya.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:28 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang detalye kilambigit nining maong hitabo anaa sa linya gikan Joy FM Pangal Bay. Si Renza Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
10: Gipahunong sa hiniusang pwersa sa Philippine National Police o Philippine Army ang convoy sa mga miyembro sa Moro Islamic Liberation Front o MILF at sa gipahigayon ng checkpoint operation sa Barangay Libertad, Kulambugan, Lanao del Norte. Kagahapong adlaw alas 7:30 ang tagna sa buntag kapin kung kulang September 2, 2026. Sumala pa sa pamahayag sa Lanao del Norte Police Provincial Office ang convoy gilangkuban kini sa 23 ka sakyanan og 5 ka motorsiklo og giingong sakop kini sa MILF 13th First Brigade ato sa verification. Wala matupa makapakita ang grupo o pertinente nga dokumento o pagpamatuod sa prior coordination kalabot sa ilang organized movement. Sa ilang opisyal nga pamahayag sa 5th Mechanized Battalion, matud pa nila, nakadawat usab sila og informasyon nga matud pa kapin kung kulang 200 ka MILF members ang nagbiyahe padulong sa unta sa Camp Akura-Kura sa Barangay Tamparan, munay aron mutambong sa sagipahigayon nga monthly assembly. Matud pa sa militar, adunay mga sakop sa grupo nga armado og nagsul-ob ato pa kini og uniforme. Human sa negosasyon, gipahibalo ang grupo nga dili sila mahimong mupadayon tungod sa pagdala og armas. Ingong misugot, matud pa ang grupo og mibalik sa ilang agi. Matud pa gipasida usab ni Lanao del Norte Police Provincial Office, Police Colonel Leo De Leon Soa, nga ang gihimong aksyon gitumo sa pagpanalipod sa publiko og pagmintinar sa kalinaw samtang ginatahod ang kasamtangang peace mechanism. Samtang panagkaduol ang BARM eleksyon, gipalig-onon o palig-onon usab sa Philippine Army o PNP ang simultaneous random checkpoints sa nagkadaiya o pagtambayang usab sa COMELEC o guban pang ahensya. Giawag usab sa mga otoridad ang publiko nga dili magpataka o magpataka o sabwag o fake news dinha sa social media. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangilbay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat gawang Renzo Malinog, gikan Joy FM, Pangilbay. Samtang luksuan takaroon ang duwing tao dito nga dabida sa may amihang bahin sa Mindanao. Giaktibo na sa City Government sa Tandag ubo sa pagpanguna ni Mayor Roxanne Pimentel ang Emergency Operations Center Incident Command System o response sa clusters isip kabahin sa pagpangandama alang sa 2026 Sangkaan na Festival. Kinipinaagi sa Executive Order No. 35 Series of 2026 nga naglatid sa pagbalikon sa Emergency Preparedness Response o Coordination sa panahon sa selebrasyon. Ang 2026 Sangkaan Festival ipahigayon sa Tandag City gikan Setyembre 4 hangtod 11. Diin gilauman ang pag-apil sa daghang mga residente, bisita o mga partisipante sa nagkaraiyang kalihukan pinaagi sa pag-aktibo sa EOC o ICS mas mapalig-on ang koordinasyon sa nagkalain-laing mga lokal nga panggamhanan, emergency responders o ubang partner agencies aron masiguro ang kaluwasan sa publiko.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.32 ang atong oras, Philippine Standard Time. Samtang tugpa sa seldas kabulisan ng 42 anyos nga lalaki human makwai nining gidudahang illegal nga droga sa gimong bypass operation sa Prok 7 poblasyon dakbayan sa Bayugan, Agusan del Sur alas 11:10 sa buntag kagahapon. Gilang dinakpan nga si Poy o si alias sa Poy-Poy ulitaw og mulubyo sa Prok 10 sa maong barangay. Gipahigayon ang maong operasyon sa mga operatiba sa Bayugan Component City Police Station ubos sa pamunuan ni Police Lieutenant Colonel Joseph Carlo Silang. Kauban ang Philippine Drug Enforcement Agency na kuhagikan sa iyang posisyon ang ginadudahang sabong gatimbang 9.8 grams nga lunay gibraba ng standard drug price nga 67,000 pesos. Gawa sa mga droga na recover usab sa kapulisan ang usa ka kahang sigarilyo o gainuman Android phone o guban pang mga personal gamit nini uban ang mark money.
1: Tinig na ang Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Oras sa alas 5.33 sa Philippine Standard Time. Ito pang ginahuwat ng atong kauban gikan Joy FM Davao Oriental.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Anana di sa signal ang atuang kauban gikan sa may Davao Oriental. Atong siren kining detalye sa report sa 62 anyos nga lalaki pinakaadlaw nang nawala nakapauli sa ngawa nakapauli sa pamilya na nawagan og tabang sa Karaga Davao Oriental. Siren ta detalye nini. Ana sa linya gikan Joy FM Pangilbay si Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
11: Padayon ang pagpangita sa 62 anyos nga si Pablo Patron Senior, residente sa Sityo Lawigan, Barangay Manurigao, Caraga, Davao Oriental, uman wala kini makapauli sa ilang panimalay sukad sa iyang pagawas ni atong Agosto 31, 2026. Sumala sa pamilya, Nilakaw si Patron pasado alas 10 sa buntag aron unta mukuha og lubi sa bukirang bahin sa ilang lugar. Apan imbis nga mubalik dayon sa ilang panimalay, wala na kini makita og hangtod karon wala pa mahibal-i ang iyang saktong nahimutangan. Tungod niini, naghangyong pamilya sa mga residente sa barangay Manuriga ug sa mga kasikbit nga lugar nga motabang sa pagpangita ug maghatag dayon og impormasyon kung adunay makakita kang Patron. Gihangyo usab ang publiko nga report dayon sa mga awtoridad o sa pamilya ang bisan unsang impormasyon nga makatabang sa pagsubay sa iyang nahimutangan. Gilauman sa pamilya ang operasyon sa komunidad aron makitaan si Patron ug luwas nga mauli sa ilang panimalay. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 96, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat gobang Erwin Umadhay, gikan Davao Oriental. Higala, balik kita human lamang inipipila sa atong mga pahinumdom.
12: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
13: Bilunga Gold, hantog ka rin.
14: Mano po?
13: Hey, murug di naman ko kalako kung di ko kayo ng bilunga. Sakit ba rin?
14: Ang imuhang tiil.
13: Ang imuhang tiil ko.
14: Oo.
13: Okay. Minhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong anyos pa ko, polio ko.
14: Oo.
12: O kana ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
15: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
16: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkape ako yan ang ginagamit ko yung Yaki.
17: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
16: 7-in-1.
17: Tapos po?
16: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
15: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Most wanted the person na dakpan sa San Isidro sa kasong qualified rape sa minor de edad. Sa runtang detalya na sa linya, gikan Joy FM Pangal Bay, si Erwin o gikan Joy FM Davao Oriental. Ana sa linya si Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
11: Nadakpan sa kapulisan ang usa ka lalaking most wanted person sa gipahigayong operasyon sa San Isidro Municipal Police Station uban sa mga personnel sa PDEU-SUT, Davao Oriental Police sa Provincial Office, PIDMU Tracker Team, PIU ug mga personahe sa Police Station 2 Davao City sa giingong nalambigit sa tulo ka counts nga qualified rape of a minor sa Barangay La Union, lungsod sa San Isidro, Davao Oriental, alas 10:20 sa miaging gabi. Nasikop ang suspect nga giila lamang sa alias Khalid, 38 anyos, ulitawo o driver o residente sa San Rafael Muslim Village, Barangay 10-A, Davao City. Ang pagdakop pagibase sa warrant of arrest nga giissue ni Honorable Dante A. Baguio, presiding judge sa Regional Trial Court, 11th Judicial Region, Branch 12, Davao City, alang sa tulo ka kaso sa qualified rape of a minor under Republic Act 11648 in relation to RA 8369. Ang maong kaso ng dokumento ubos sa tulo ka criminal case numbers ug walay piyansa nga girekomendar. Sa pagkakaroon, anaana sa kustodiya sa San Isidro Municipal Police Station ang suspect alang sa tukmang disposisyon. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang Erwin, gikan din hanga bahina sa may Davao Oriental. Samtang giduso ni Davao del Norte 1st District Congressman De Carlo Uyo-Uy ang pagtukod din ng Philippine Science High School kon PSHS sa campus sa Tagum City aron mas mapaduol sa mga estudyante sa Distrito 1 ang dekalidad ng edukasyon sa Science, Technology, Engineering and Mathematics kon STEM. Sumani oy makatabang ang maong plano aron mas sa daghang talented ug bright nga mga batan-on sa ilang distrito ang makabaton ni ining mas duol nga oportunidad alang sa maong education system. Niadtong Agosto 24 nakikita si Uy kang PSHS System Executive Director Dr. Ronalia Orteza aron formal nga i-forward ang iyang letter of intent alang sa planong pagtukod sa campus. Gilauman na nga ang maong inisiyatiba makahatag og dugang oportunidad sa mga estudyante sa Davao del Norte nga gustong mulambo sa siyensya, teknolohiya, engineering og mathematics.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:39 ang atong oras sa Philippines Standard Time. Dito nga bahina gihapon na sa may area sang Davao. Mukabal sa Santo Siyad ng mga estudyante gikan sa duha kahilit nga komunidad sa Kapalong Davao del Norte ang nakadawat sa mga gamit eskwelahan. Pinagit sa inisiyatiba sa Balay Galinao Peace and Development Center uban ang pagigtambayayong sa 60th Infantry Battalion. Gibahigayon ang duha kaadlaw nga kalihukan ni atong ulahing bahin sa buwan sa Agosto sa sitio Lower Tagasan o sitio Banwalay. Din 43 ka mga estudyante sa Lower Tagasan o 64 sa Banwalay ang nakabenepisyo. Matod sa matag estudyante ang gihatagan sa school bag, adunay mga notebook, papel o ballpen, lakip na tsinelas o food pack. Suma sa tigpasiugda, dili lamang nga kini material nga tabang kundili usa-usaba kapahinumdom sa mga bata nga importante ang ilang edukasyon. O adunay mga tawag organisasyon nga anda mutabang arma padayon ang ilang mga pangandoy. Gisuportahan sa tropa sa 60 SIB ubos sa team mediator ang programa kauban ng Balay Galinao aron madala mismo ang tabang ngadto sa mga estudyante sa komunidad nga lisod gayong maabot.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:40 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang tudling sa atong nga mga taho karong buntag. Gikan na ditong bahina sa Davao, luksuhan ta ang dugang taho ditong dapita sa may area sang Northern Mindanao. Ditong bahina sa may area sang Lanao.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng...
0: Nasakpan na ang upat ka mga suspect nga nakwaan nining dulan 2 million peso nga ismagol ng mga sigarilyo sinasang puwarsa sa kapulisan. Sa pagpanguna sa Iligan City Police sa office atol sa checkpoint operation niadtong Setyembre 1 sa barangay Dalipuga, Iligan City. Gila ang suspect nga lalaki nga 32 anyos o 20 anyos sa mga mulupyo sa East Poblacion, Balui, Osma Street, Barangay Poblacion, Lanao del Norte. Samtang ang druha kalalaki 37 o 22 anyos mulupyo sa Pro 4, Barangay Abaga, Balui, Lanawa del Norte. Subay sa report na sakmit gikan sa unang puti nga high ace ang 17 ka master cases nga adunay 850 ka rims, laing 40 ka mga rims nga ni total kiniga 890 nga balor 712,000 pesos. Samtang gikan sa usa gihapon ka high ace na sakmit ang 23 ka mga master cases nga adunay 1,150 ka mga rims, laing 42 ka mga rim nga ni total giniga 1,192 ka mga rims nga balora 953,000 pesos. Din sa kinadibukan, abot sa 1,665,600 ang balora sa mga ilegal nga sigarilyo. Sa pagkakaroon, ang mga sigarilyo dunay og duha ka mga sakyanan gitugyan na nganha sa Bureau of Customs alang sa dokumentasyon, assessment og hustong pagproseso ni ini.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:42 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Gisa publiko na karon sa Lanao del Norte Police sa Provincial Office ang dalang tabang o oportunidad sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kon e-clip alang sa mga kwalipikadong beneficiaryo sa Lanao del Norte aron matabangan silang pagpabalik nga malinawon o produktibo nga panginabuhi dinhi sa bakan sa gobyerno. Lagip sa mga beneficiaryo ang reintegration assistance, livelihood assistance, medical o legal assistance, housing, education, access sa government services ug uban pang mga suporta. Pinaagi ni gidasig ang mga beneficiaryo nga pilion ang kalinaw ug gamiton ang oportunidad alang sa mas ligon ug maayong kaugmaon.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:43 ang atong oras samtang dugang sa mga tuding sa atong mga balita karong buntaga.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dugang nga tudling sa atong mga taho karong buntag ikumpirma sa Pantukan Municipal Disaster Risk Reduction Management Council nga adunay nahitabong forest fire sa barangay Araybo dito sa Pantukan, Davao de Oro, diin kini doon lamang usab sa Maragusan. Gikan na yun ni Erica Samonte, ang MDRRMC responder, na report ang sunog alas 6 kagabi diin kini dali usab nga girespindihan sa baryo. Gibutyag sab sa MDRRMC nga walay residenteng naapektuhan atol sa pagkatag nining kalayo. Padayon sab nga gipanubayan karon ang status ni ining maong kalayo.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:44 Philippine Standard Time, dugang sa mga tudling sa atong mga balita karong buntaga, dugang tudling sa atong mga tao karong buntag ditong bahina gihapon sa may area sang Davao. Padayon nga giawag karon ni Davao City Mayor Sebastian Duterte ang pamilya o ang mga pamilya o mga survivors sa Rojas Night Market bombing nga mupadayon sa ilang kinabuhing kusgan, malinawon o malipayon taliwala sa mga pagsuway. Sa paghatag og pamahayag ang mayora, nag-awag sa pamilya sa mga survivor o sa kinalibok ang komunidad nga magkahiusa alang sa usa ka malambuon nga komunidad. Dugang pasobisyal, kinahanglan nga magbinutan ang katawhan, magrespetuanay o galikayan ang samok aron dili kini subling mahitabo. Giya pangunahan sa mayor ang paghinumdom sa ikanapulo nga tuig sa Rojas Night Market bombing. Setyembre 2, 2014 ang nakalas nga kinabuhi na gitna ang usa ka nagburos og 68 katawo ang napatik nga nangaangol.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:45 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang lakbit og dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga, gikan na dito nga bahina sa may area sa Davao, dugang tudling sa atong mga taho, luksuhan ta karon ang mga taho gikan na dito nga bahina sa may area sa Barma Region.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: O dugang mga tudling gikan sa atong mga o gikan sa area sang Mindanao, miabot na sa 601st Infantry Brigade ang dugang tropa sa 67th Infantry Battalion og Davao o gikan sa Davao Oriental isip kabahin sa pagpangandam seguridad alang sa duol nga barn parliamentary elections. Gipangunahan ni Lieutenant Colonel Noe Venoncio Baluyan Jr. ang mga sundao sa personal niini nga pagsugat usab ni 601st Brigade Commander Brigadier General Gremel Brual. Kinihuman na ang pag-abot dayon usab nga nagparigayon sa pragpulong ang duha ka mga commander aron hisgutan ang integration og operational readiness sa nagkadaiya nga mga tropa tumong niining deployment nga pakusgon gayud ang presensya og abilidad sa security forces aron makatabang sa pagpabiling hapsay, malinawon og gawasnon ang himuong piniliay didtong dapita sa BARM.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:46 ang atong oras. Samtang naharang sa usa ka checkpoint sa Mahogany, Barangay Libertad, Kulambugan, Lanao del Norte ang 18 ka mga armadong lalaki nga matod pa miyembro sa Moro Islamic Liberation Front. Sigon sa paunang impormasyon, gikan matod pa sa Pikong Lanao del Sur ang grupo o papaingon sa Camp Bilal sa Monay. Nagsangpon sa grabing pagguot sa dagan sa trapiko ang maong insidente samtang ginapagtigayon ang checkpoint. Padayon pang ginaberipika karon o koordinasyon nga ginahimo karon sa gobyerno alang sa maong organisasyon.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:47 ang atong oras. Samtang sikpaw ang saka driver o iyang helper human nga maharang ang ilang van truck nga nasa usa ka pulis checkpoint sa Barangay Sarmiento parang Maguindanao del Norte. Nakumpiska gikan na sa truck ang karga nga matod pa illegal nga sigarilyo nga balora 14 million pesos. Gilang naresto nga si alias Jamaluddin, 39 anyos driver og Abdila, 32 anyos ang maong helper. Gipangurahan ni Pulisa Lieutenant Patrick Generoso Gascon sa 3rd MP 14th Officer sa RMC ang operasyon katambayayong ang parang municipal police station o uban pang security personnel. Padayon pang ginapaligayon karon sa mga otoridad ang dugang investigasyon sa maong hitabo.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:48 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Gikan sa may BARM, luksuhan ta ang dugang mga tao gikan na dinhing bahina sa may Region 12.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Dinhing bahina sa Region 12, nabugtuan sa iyang kinabuhi ang 50 anyos nga caregiver. Human kining gibunalan og atsa sa ulo sa usa ka suspek nga kabanay usab sa bigdima sa Baruc 1, Barangay Buayan. General Santos City kagahapon sa Kadlawon gilang biktima nga si alias Frank samtang ang suspek gila usab nga si alias Hanhan 50 anyos kining mulubyo sa nasangpit nga lugar matod pa sa taho sa PNB nga nakadawat sila og report gabahin sa mga insidente alas 2:30 ang takna sa Kadlawon og dayon usab nila kining girespondihan sa paseo ng investigasyon matod pa napalgan ang biktima nga nagkadugo na ang nagkadugo na nga nasa gikatulgan ni ini gawa sa iyang panimay nga kamulo pang gihimo giadala sa emergency responders ang biktima sakay sa ambulansya ngadto sa bahay Tambalanan alas 3:40 ang takna sa Kadlawon apan tungod sa grabing samad sa uho nakabsan kini sa iyang kinabuhi migula usab sa mga investigasyon nga ang suspect aduna kini mental disability nga karon anaana sa kustodiya sa kapulisan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:49 ang atong oras sa tuding sa atong balitang probinsyal. Sigpaw ang usa ka 21 anyos nga lalaki sa ginpergahin nga entrapment operation tungod matod pa sa kalapasan sa Anti-Financial Account Scamming Act kon AFASA. Gipergayon ang operasyon na alas 4:30 sa hapon sa usa ka commercial store sa Barangay Kalumpang, Jansan. Ang suspect nga si alias RR, 21 anyos, sa usa ka encoder og mulupyo sa Barangay Kalumpang. Sigon sa PNP, napunting ang suspect ko human nga mamonitor sa ginpergayon nga cyber patrol. Ang usa ka Facebook post nga nagahanyag matod pag GCash verified nga 100,000 peso limit na kuha gikan sa suspect ang usa ka SIM, mark money og bundle money og ingon man cellphone ini. Gipangunahan sa Rakot 12, katambayang Police Station 10 sa Jansan ang maong operasyon. Gipahibaw ang suspect sa iyang katungod o kasamtang ang anakaroon sa kustodiya sa PNP. Sigon kang Police Brigadier General Alan Manibog, Regional Director sa PRO 12, walay bisan kinsang luwas sa balaod kung gamiton ang cyberspace alang sa illegal nga buhat.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:51 Philippine Standard Time. Kadto higala ha mga taho gikan sa lain-laing bahin dinhing bahina sa Mindanao. Sa atong pagbalik, mga balitang lokal, human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdong.
15: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Mina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
14: Taman ko, lamang ko lang pataka lang kakaon.
15: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
14: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
15: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:51 dawaton ta ang taho gikan sa atong kauban din sa may Mega Market din hisdak bayan sa Kinabawan. Alang sa atong market report na sa linya si Tinig 30 Junior Rappi.
1: Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan.
18: Mga katinig, mao ni mga nag-unang presyo sa mga gulay o lamas sa atong merkado. Sa mga basic ng mga lamas per kilo, ahos o bawang 130 hangtod 140 kada kilo, sibuyas Bombay 140 to 180 ang kilo, kamatis 90 to 120 at sal 200 kada kilo, luya 90 to 130, sibuyas dahon 120 o sa mga regular nga gulay nga mapalit na 2 kada kilo gyapon, sayote, gist, hangtod 15 pesos kumpariton matag isa, talong 50 to 60 ang kilo, radish 120 to 140, bagyo beans 70 to 80, ampalaya 70 to 90, pechay 60 to 70, asitaw o batong 60 to 70 per kilo, kalabasa 40 to 50, okra 120 to 130, cabbage 80 to 90, pepino 60 to 80, carrots nga regular size 100 to 130, o sa patatas 180 per kilo, cauliflower 180 per kilo, broccoli 200 per kilo. Sa itlog, mapalit na to per tray, mauning mga average na price. Sa atong merkado, ang small size 180 per tray, medium 215, large 230, XL 245, jumbo size 255 per tray. Huwag mo ka ng mga updated na presyo karon sa atong gulay o lamas o itlog dili sa Kidapawan Market para sa Tinig ng Bayan, kani ang Tinig ng Pamilihan, Tinig 30 Junior Rappi.
1: Tinig ng Pamilihan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat gawang Rappi gikan din sa Kidapawan City Mega Market. Karon sayron ta ang mga development o mga panghitabo dito nga dapita sa may area sang P. Palma din sa probinsya sa Cotabato. Ana sa linya ang atong kauban na si June Villa Soto.
1: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
0: Kaubang June.
19: Good morning, maraming salamat at magandang umaga sa ating mga taga-tinig. very good news para sa mga taga North Cotabato at mga karating lugar dahil pinagandaan na ang muling pagbukas ng pinakapamosong Asik-Asik Falls dito sa Alameda, Cotabato para sa mga turista kasunod ng sinagawang joint meeting at ocular site inspection ng Community Environment and Natural Resources Office o SENRO at ng Office of the Municipal Tourism, Culture and the Arts o UMTOCA ng LGU Alameda. Ang layon ng koordinasyon ay upang matiyak na nakahanda ang mga kinakailangang safety protocols, environmental protection measures at community-based tourism standards bago muling tanggapin ang mga biyahero sa naturang tourist destination. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng mga kinauukulang tanggapan ay maisusulong di umano ang balanse sa pagitan ng pangangalaga sa kalikasan at ang sustainable tourism development para sa Asik-Asik Falls na matatagpuan sa Barangay Dado, Alameda, Cotabato. Matatandaan na ilang taon din na pinasara ang nasabing talon dulot ng samot-saring issue. At sabi nga ng marami ay kung ano-ano na lang ang naging dahilan upang ito nga ay mapasara. Ngunit ngayon, laking pasalamat ng mga taga-Alameda at taga-unang distrito dahil nakakatulong ito ng malaki para mapaunlad ang turismo at ang mismong kabuhayan ng ilan na ating mga kababayan sa nasabing bahagi ng distrito. Yan ang latest na balita mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, Laguna.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat ka ba nga June Villasoto gikan sa may Pipalma area dinhi sa atong probinsya.
1: Tinig ng Bayan.
0: Samta nga abot sa 194 ka mga mulubyo sa poblasyon 2 sa Midsayap ang nakabenepisyo nining medical dental outreach kagapong adlaw sa pagpanguna sa Integrated Provincial Health Office dungan ang pagbigay nining yakap registration na sa Dr. Amado Diaz sa Provincial Foundation Hospital aron mapalapad pa ang akses sa katawhan sa serbisyo nga panlawas. Gipadayon ang aktibidad sa pagigtambayayo sa RHU Midsayab mga opisyal sa munisipyo ug baryo og gitambungan nila Board Member Rosalia Cabaya og Provincial IP Mandatory Representative Steve, ex-official member Rodrigo Rangaban.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:56 ang atong oras sa Philippines Standard Time. Dugang tudling sa atong balitang lokal karong buntag. Naghatag pagtataw og inspirasyon nga mensahe si Cotalco General Manager Joe Ovid Guzman Jr. sa Falaga Racing Ceremony sa Kapitolyo kagahapon. Human nga gikan na yun ang mga paningkamot sa Cotalco nga mahatag gayud ang kasaligan og ligong supply sa electric sidad nga matod ba importante alang sa pagpauswag sa negosyo pagmug nagtrabaho og pagpalapad sa panginabuhi dinhi sa lalawigan. Sa iyang gikabahin nga nasa mong programa laki pa nini ang modernization sa power distribution system sa lalawigan, remote monitoring facilities, advanced metering infrastructures ug paghulip nini nga mga daan ug gubang poste nga na sa power grid. Gihatagag duot usab nini nga dako kayo ga papel ang pagkigatambayayo nga usab sa lain-lain mga ahensya sa gobyerno, particular na usab ang provincial government uban ang lain-lain mga local government unit alang sa kalampusan sa mga paningkamot sa inyong Cotalco.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:57 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang dugang at tudling sa atong mga taho karong buntag. Dugang at tudling sa atong mga balita karong buntag.
1: Tinig.
0: Yata kagdood sa Values Restoration na program na ginasulong karon sa provincial government ang kaimportansya sa lakas ng loob o kining courage nga importante aron nga mapalambo kayo ng balidada sa usa ka mamumuo sa isgutanan na giawhaga usab ang mga tinun-an nga ikinabuhi ang maong personalidad sa mataga adlaw nga na usab sa pagpangalaga nga na sa ilang ginsakpan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:58 ang atong oras, samtang 7 ka mga purok sa Barrio Marbel din sa Kidapawan City ang nakabenepisyo nining hog dispersal program sa Office of the City Veterinarian kagahapon nga adlaw gawa sa mga benepisyaryo gikan sa 7 ka mga purok una kadawat usab sa usa ka baboy ang Barangay Local Government Unit sa Marbel isip kabahin sa mga programa gihimo ang dispersal isip kabahin sa animal dispersal program sa lokal nga pangamhanan sa tumong makatabang pagpakusog sa pagbuhi og produksyon ning hayo ba dinhi sa lokal nga komunidad. Gawas sa pupwedeng mamahimong dugang kitaan og supply sa pagkaon, pupwede usab nga makabenepisyo ni mga mulubyo sa mga binuhing hayop nga na silang purok sa panahon sa okasyon o panagtigom. Pinaagi ni ining maong programa, ginalaong mga mapanaghan pagayod ang produksyon ini nga po pwedeng mabalik sa Okveta aron ipamahin usaba sa uban pang mga kwalipikadong benepisyaryo.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Igala alas sa 5:59 na Philippine Standard Time. Dang salamat sa iyong pag-uban ganin sa atong drumanon. Good morning nga sa atong mga taga-Panamati online ha. Pangita lamang ninyo ang Joy FM 102.3 aron na magdungganay magkita na kita sa mataga buntag sa inyong matag panimay.
1: Tinig nang
0: Syempre dang salamat sa iyong pag-uban ganin sa atong drumanon sa atong mga silingan diyan dapita sa may Joy FM Pangil Bay sa may Northern Mindanao. Irman Joy FM Davao Oriental dining bahin na sa mayang bahin sa Mindanao. Gikan din sa 102.3 Joy FM Kida Pawan City sa probinsya sa Cotabato. Kinsa tinig 43 sa John Andro Tabugok. Mayong buntag kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
20: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
21: Juan po na po yung katol-katol sa lawat ng nilabuyan daw.
22: Tapos?
21: Yan ang abong i-hapla sa nauka naman po.
22: Kapila po ka mga haplas po?
21: Juan, nagsahay buntag, nagsahay ito hapon.
22: Sa gigamit mong haplas?
21: Yes, well.
20: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
23: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naa na ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
24: Kining umaabot na kapistahan sa atong mahal na patron sa siyudad sa Mati karong September 10, 2026 na si Senior San Nicolas de Tolentino. Ako manghinaot na pinaagi sa iyang panabang ug panalangin, mapuno ang atong mga kasing-kasing sa pagtuo, gugma, paglaom ug pag-alagad sa atong isig katao. Hinaot usab nga magpadayon kita sa paghiusa isip usa ka komunidad nga adunay kalinaw, panag-uyon ug panalangin sa matag pamilya. Kini ang inyong senior board member sa probinsya sa Davao Oriental na si Beverly Morales Dayanan. Happy Fiesta, Senior San Nicolas de Tolentino. Mabuhi ang Mati, mabuhi ang probinsya sa Davao Oriental.
25: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
26: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
25: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
27: Every occasion is special and it deserves only the best amenities.
2: For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM Station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM Caraga.
4: Tanan mga katinig, dili lang hisgutan ang pagkaon. Ang production sa ato ang pagkaon ng apektado mga katinig, no? Kundi pati kining ato ang mga power supply. Kaya of course, na dakong bahin sa ato ang power supply nakadepende paghihapon ining hydroelectric mga dams, no? And of course, kining ato ang ginainom, ha? Ang ato ang supply sa ilim nun mga katinig, ha? But ato nang hisgut, ato nang himay-himay yun tungod kining mga kaigsunan po nato diha sa South Cotabato. Adunay gihimo gihapon nga statement nga i-boycott ko ng plebisito, kay adunay plebisito para niining conditional joint venture agreement between Socoteco ug ang Ignite Power Corporation. Iyaha kini ni Pacquiao kining Ignite Power Corporation, no? Gipanguluhan kini aning mga pamilyang rason ug Pacquiao. Anyway, ato nang balikan unya mga katinig. Kaya ana sa linya si attorney Isagani Sarate ang kanhing kongresista kini nagrepresent sa bayan muna ug karon mga katinig aktibo gihapon siya sa mga pagdepensa sa tawhanong katungod sa mga Pilipino. Atong hisgutan kauban si Atty. Sarate ang mga panghitabo diha sa impeachment trial gahapong adlaw. Good morning, Atty. Sarate. Welcome sa Tinig ng Bayan. Salamat.
5: Maayong buntag, Romeo. Maayong buntag po sa itong mga ating pamilyaw.
4: Mm-hmm. Good morning. Salamat si Mohang Panahon, Atty. Murag, some people were right. Tama sila sa pag-ingon nga kung ang mga niaging impeachment dili as exciting as they should be. Gahapong adlaw was most exciting tungod kay kining si Atty. Powa ang kanhing tigpamaba ni hangtod karon murag tigpamaba pud siya sa defense panel, maoy gisalang and tulo ka abogado dito ang nagtigi gawas sa presiding judge kay abogado sab si attorney Season, si attorney Powa og si attorney Tolosa Junior. Unsay take nimo, unsay mga mahinungdanong take away from what happened yesterday?
5: Well, very unfortunate lang, Romy, no, nga katong kagahapon ay mong warag spectacle sa mga abogado, no, nga dapat kining impeachment trial it's not about the lawyers, no? Pero in a big part, it's also about the lawyers, no? Kay halimbawa kining si Attorney Poa, no? Isa sa mga sinaligan man gyud ni Vice President Sara Duterte. Before as Chief of Staff niya dito sa DepEd, and later on after nawala siya as Secretary sa DepEd, nahimo niyang isa pud ka gikuha man niya, gidala niya sa Office of the Vice President.
4: In fact, Attorney, identify siya ng hostile witness sa prosecution.
5: Yes, so mo nang gideclare po siya sama ni Acosta, sama ni sa pabato nag-testify earlier, no?
4: Gina Acosta.
5: So ang kagahapon, ang siguro main takeaway dito, wala may kabago sama sa pag-testify niya dito sa lower house, no? Marag na ang ginastablish niya ang deniability on his part, no? Wala siya inabalaan sa operational aspect daw, no? Sa confidential funds. In fact, wala po siya nakadawat ng kwarta, no? Ang iya lang yung role din, eh, kay gisugo daw siya ni VP Sara, natubagon ka tong AOM, no? Unya, basta, gidawat lang niya mga dokumento maghihatag sa iya, including the certifications nga gikuha ni General Mimpin gikan dito sa mga military officials, which says nga maragi mapagawas mong nila dito sa ilahang pagtubag sa AOM nga mo niya mga magpamatuod nga ang confidential funds gasto nila, including dito sa mga leadership seminar. Unfortunately, ang mga ang katong mga military officials nag-testify nga dili man regular programa na mo ni, no? Wala man mi bisag isa ka
4: sentabo.
5: O sentabo nga nadawat from the Office of the Vice President, no? So duha ka makita ni Moderi Romy ang theory, of course, sa prosecution nung just like what happened sa OBP, ang kwarta sa DepEd mao gihapon, no, by order of the Vice President, i-encash ka tong mga cheque for confidential funds nya gihat ang SDO. In this case, si Fajarda, pero wala pa man siya nag-testify, pero as confirmed by Attorney Poa, no, as told to him daw, ihatag ni dito sa ilahang security officer. And, surprisingly, ngayon si Attorney Poa, wala daw galing sa kabalungan na sila security officer, no? So, niya ang security...
4: Pero Attorney, ang isang kabahkahibulungan, because at one time diya sa Department of Education, nahimo siyang OIC Finance Officer, si Attorney Poa. And yet, wala siya kabalo kung asa nagpaingon ang kwarta nga nisulod diya sa DepEd, specifically kining confidential fund. Would you believe, katuuhan ba nga, kung ikaw ang pinakataas, ikaw ang hawod diya sa... pag hisgutan ng finance, wa kakabalo nga adunay ingan akadako nga kwarta nga nisulod og niguwas giyon sa pagpaguwas.
5: That's precisely siguro nakabuhi tog term si Attorney Tolosa na sa iyang offer of testimony. Okay. Isang dito sa house mo naman iyang barugana niya karon mao gihapon at ang iyang barugana din sa Senate. Motong nagiwasong term na abogadong walang alam, no? Which was rightfully objected to by the defense, no, niya stricken off the record. Pero tama ka Romy, no? Sa mga observers, good, kung tanawin mo, uy, unsang klase ka nga finance officer, no? Wala ka kabalo, ikaw task ka nga official din na sa inyong opisina, sinaligan ka, no? Well, again, laadayan sila ready, ano manggod anak Romy, no, tubag, no, in fact, giingon man ni Attorney Poa hapon, si Sara Duterte ko, no, as an official or as a leader, ina-compartmentalize niya.
4: Yeah, butang. Heavily compartmentalized daw ang DepEd.
5: Heavily, Oh, heavily compartmentalized daw sila. So that's their already explanation. Katong deniability yun, no? Na wala man kay amor man yung trabaho na ako. Amor niya akong himuon, no? Kanang operational, how it was implemented, like, na kuna, akong gusto niyo, kat sila ang pangutan, ah, no? So, ang ginapagawas nila, even if si attorney po is, maasa sa chain of command, naasa sa taas, no? Mm-hmm. But again, the pattern is now, manang gusto ipakita man dito sa prosecution. Bisan pa dito, gani pagsugod, ningo nang utana si Senator Chief Escudero, nga may presento man ninyo sila. Kabalo man di ay mo nga, i-deny lang din niya ni Tanan. That's precisely correct. The point, no?
4: Mm-hmm.
5: Okay, lahit man tong dito sa House, lahit po ni din hi sa Senate. If he will now be presented here, this will be part of the record of the Senate niya makita gyud, no? But again, kung tanawan ni mo ang depensa, makita man ni mo, wala gani kayo nila, just sama sa naitabo dito sa ubang hostel witnesses, wala kayo electrosigin mo, no? So, very, nakita man ko nila na consistent tong ilahang

0: ni aning fund mess, and si Acosta is willing to take on the blame, and kini si POA may not be willing really to take on the blame, pero siya ang punto niya is katong compartmentalization, that if ever there are some matters regarding admin and finance, naa siya limit as to ano, kung regarding confidential fund, wa na siya kahibalo. But tama ba nga naay obvious effort nga i-insulate or i-save ang Queen, ani nga mess?
1: Well, tama ta ni Romy, marag mo na ang makita. Marag tanaw na ko mo na ang mahimong track sa depensa, no? Unya, mao po na ang gusto ipakita sa, on the other hand, sa prosecution mo po na ilaha, no? But the opposite side. Sige, gusto ninyo insulate, but in reality, sa prosecution, mapagawas nila din nga sa chain of command. Ang nakabalog yun sa kwarta, and how it was released, how it was spent, ang nakabalog yun na ang top of the chain, no? Si Sara Duterte. No? Mm. Unya, kung na ay kapalpakan din ha, dapat the blame should naa dito kang Sara Duterte.
0: And do you think the prosecution has succeeded sa pag-presentaan na di yun pwedeng dili kahibalo, or si BP Duterte yun ang let me borrow that term nga giobjectan kining mastermind.
1: Yeah. Mastermind, no? Well, to some extent, to kung tanaw ni mo so far, day 21 naman tagahapon, no? Nya, nakauna sila og mga, I think, 5 days naman siguro, 4 or 5 or 6 days, aning confidential funds, no? Mm-hmm. So, kung tanaw ni mo din, napakita na established na sa prosecution, no? Katong chain of evidence, no? Gikan dito sa pag-request sa kwarta, no? Dito sa OVP, no? Nagsugo dito sa 125 million, ibalhin na sila din sa DepEd, no? Napakita na nila, no? Nag-testify na diha itong mga taga-banko, niya. Nag-testify na po itong sa OVP, nag-testify na itong special disbursing officer, nag-testify na po si Mr. Ortonio, no? So, napakita na nila din, nga katong kwarta, hundreds of millions, no? Gigasto yun na. O niya, mga gasto din, especially dito sa OBP, wala na hisunod dito sa unsa ang giingon sa Joint Circular 2015, no? Mm-hmm. O niya, bisag din sa DepEd, maugi hapon, although wala pa nakatestify si Fajarda, but again, maubitaw itong nag-request sila of stipulation nga probably the same thing ang himo ni Fajarda. Di-orderan siya, ikuha niya ang kwarta, gibalhin niya dito sa kay Colonel Nolasco, no? Katong security officer po dito sa DepEd, no? So, ma-establish na nila na, unya, ang mga liquidation, maupod to, no? Through ARs, no? Acknowledgement receipts lang, o wala'y klarong mga specific liquidation yun as to resibo, kung na may gipalit, etc., etc. So, munang makita ni mo din hinga ang prosecution, mingon sila na posibleng na di na gaya na mo i-presenting uban ng witnesses, no? So, ang mabili na lang na pakita nila din na probably katong NBI to testify na kining mga namirma ning mga ARs, halos pareho-pareho lang ang isa o duha na katao namirma ni ini, no?
0: Mm-hmm. So, 40 dahil ang attorney ha, kaya nasi 40 paborito na ba kaniya? 40 ay great down niya to guest week mo. Dugay rang gandumal niya.
1: Yes, yes.
2: Yes, maayong buntag, attorney. Dugang kadasig.
0: Mm-hmm. So, attorney, kana si Ruby Padilla season. Mm-hmm. Si Tinig 40.
2: Hello.
0: Nawala si attorney. Hello. Attorney?
1: Hello, yes.
0: Yes.
1: Oo, may...
0: Si Ruby, nagpanikad kay naakuno ka.
2: Hindi naman kumadunggan, ani...
1: Okay, may buntag po dahil kang Ruby, no?
2: Yes, may... yes, Attorney Caloy, may buntag, dugang kadasig sa pagpasabot kauban ang tinig. Attorney Caloy.

0: Zarate.
1: Sige. Where were we? Attorney, ako siyang, before I forget, kay makabuilo ni Sherby Ron, magpalaplin ako. Ani. How do you evaluate, how do you assess ang handling ni Chief Escudero being the presiding impeachment judge, no? On a rate of 1 to 10, how is he as a presiding officer?
2: Well, sa makita man ako, no, siguro nalingkamot man yun ni si Chief Escudero na balansihon tanan, no? At some point, makita ni mo, marag, sige naman na siya pabuhon sa prosecution, no?
1: Mm.
2: Or at some point, makaingon po lang ba, ah, grabe po ni si Chief Escudero, puro man pabuhon sa depensa, no?
1: Mm.
2: But ilisod yun ang trabaho as presiding officer, no? You have to balance all interests, including the interest ng mga senator judges, no? Makita mali mo, even the senator judges, yung gina-cut off, no? Kung maraga, wala na sila nasunod dito sa unsa tong ilang isabutan, how to conduct this trial and how to proceed with this trial, no? So, maupod na, kagahapon, probably, ang impression ng mga tao, pabor si Chief Escudero dito sa
1: defense.
2: Tingnan naman, no? Kay tanan nga objection, dili man tanan, no? But kadaghalan sa objection ni Attorney Fito, i-sustain niya, no?
1: Mm.
2: Mautong si Attorney Tolosa, kung nasundan ni Moromi, daghan kayong gaps in the conduct of the direct examination, no? Dili to pareha to the past date nga, maragpas-pas na kayo, no? Pero binidaghan ka yung gaps kay si Attorney Tolosa magsigig pakli-pakli sa iyang notes, no? Asa na ba ko padulong ane, kay na-objectan man ko din eh. Basta it really happened during the trial, no? Bisag kung saan ni mo ka prepared, no? Kay dili man good ikaw ang move decide pod, no? Na may huwis diha nga magtanaw kung tama ba ang imo pangutana o dili. No?
1: Plus, di ba nyo ma-anticipate ang tanan nga mautang nga posibleng mahitabo?
2: Oo. So, especially if you are dealing with a hostile witness na, maayo.
1: Hawod judge.
2: Hawod po na, nga abogado. So, ang imong mga pangutana, iya man ang anticipate po, asa ka pa doon. Hindi mo siya o dili. So, pag ma-sense na you are laying a trap, makita ginagpamaagi, nga likayan niya, katong imuhang gibutang na trap, no? So, na-expected yun na kagahapon, no? In fact, very risky man yun itong gihimo po sa prosecution, no? In calling Attorney Poa as a
1: hostile witness.
2: Okay. Like magutong dito sa House of Representatives, Romy, no? Ang mga congressman,
1: wala man tayo rin sa
2: pagkana. Leading, misleading, wala may kuwan dito. No? Pero din ni Korte naman good ni. No? So, diha itong nag-moto makita na ito nga, bisag sa Siro Kahawad si Attorney Tolosa, naglisod yun siya.
1: Klaro man.
2: Pagkuha sa mga points.
1: Klaro man nga na derail po siya sa iyahang supposed presentation. But klaro isab nga in all of the trial days sa past, gahapon lang most irritated si Chief Escudero.
2: By
1: the look sa iyahang
2: Siguro, very kuwan siya kay pareho man yung mga lawyers good tanan, no? And he already expected na ay kuwan yun ni, mahimong grabe yun ang skirmishes din niya. Especially, nga ang ni-take on dayon po as a defense counsel, you see, Attorney Season, and you know, pagsugod pa lang ani, makita naman ni mo combated yun si Attorney Season, no?
1: Mm. Tapos, siya
2: and being the lead counsel ng defense.
1: Mm-hmm.
2: So, well, then again, I think as far as the prosecution, kung dili man tanan, na laid down Manila, no? Kutong unsa gusto nilang purpose, nga nung i-present nila si Attorney Poa. Actually, si Attorney Poa, di ba, wala man nila i-present sa talawan ako na he's the smoking gun, he will have daghan siyang gustong mapa-admit dito. Ang point lang sa prosecution dito, sige lang ni siya deny. Even the high official, isa ka high official sa agency nga supposedly nakabaloan ni why nahibawaan? So kinsa man dai nakabalo asa ni adtong kwarta, no? So, mao ra man ang tan-aw na culture na prosecution.
1: So kung kusong kana nga premise ang atong i-push, no? Nga wala na balaan on hindsight, tama ba nga gipresent siya kung kana man lang? Nga, I mean, we already knew from the start nga wala siya nabalaan, and probably ang iyang testimony will also be along that line on hindsight. Dapat ba yun nato siyang i-present as a witness unta sa prosecution?
2: Well, I can understand nga nung kinahanglan yun siya i-present sa prosecution, no? As mentioned by Attorney Tolosa, because that will establish a pattern, and katong ingon mo ganiya Romy, nga tanang officials sa DepEd man o sa OBP, God save the Queen sila, ang ilahang strategiya, no? I-insulate yun nila. But even if bisag ipaning kamutan na nila din, ha, kay dili man tanang mga testigo, no? Gikan sa OBP, gikan sa DepEd, na may other na may lain mga testigo, magawas yun niya at the end of the day, the buck stops with the Vice President, no? Kung anak mo ka compartmentalize, so kinsa dai manubag aning kwartaha, di ba? So I think oras man ang jury sa prosecution, wala man sila nagakandak og trial dinhi o na criminal case nga i-prove nila beyond reasonable doubt. Ilahala ipakita din nga katong pag handle, no, sa millions, hundreds of millions of public funds, wala klaro accountability, no? Unya, wala na sunod dito sa joint circular. Sa tanaw siguro sa prosecution, this will already qualify sa charges ng Article 1, no? Culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Kay, katuloy nga na, public office is a public trust, even isa kasinti mo din, ha, tungod kay gisalig na sa imo sa katawan, dapat imugin na siyang ampingan o panalipdan, no? Nya napakita nila din sa pila na ka mga testigo nga dako gid ang responsibilidad sa Vice Presidente. So ang burden na lang gid din, ha, ang nabili na lang gid din karon is kini ba enough na ni siya for the senator judges to decide, no? Naana ba sila igong basihanan nga itingno nila nga yes, na-prove ang Article 1, or meaning sila, kulang, wala pa na-prove ang Article 1. So, muna nga, niingon na to si Representative Luis Strong, probably next week by Wednesday, mahuman naman niya ang Article 1, kaya mabali namin dito sa pinaka-exciting, no? Katong Article 2, which is katong unexplained wealth, no? In fact, there was already a statement nga gi-telegraph sa prosecution nga kung mahuman sila anang Article 2, nga, masatisfy na sila sa Article 2, kay mahuman ni ang pinakabugat sa tanaw na ako, no, kay na maapil na gani din ang bana sa Vice President. Kung masatisfy na nila na, posible nga dili na gani nila ipadayon ang Article 3, which is about graft and bribery, Romy, no? So, again, balik dito, on hindsight, no, ako, bisag sa pag-analyze na ako, tanaw na ako, kung yun to crucial to nga i-present nila si Attorney Poa, no? Again, wala man siguro nila nakuha tanan, no? Detail by detail, pero substantially, ang ilang napakita man lang yun dito nga si Attorney Poa, lawyer as he is, no, na part siya sa chain of command, pero just the same, all road leads to Sara Duterte.
1: Attorney, from my end, lastly, procedure, atong hisgutan ang procedure, ang proseso. Kaya this is an impeachment process, and matod pa nila, so generis. Di siya dapat instricto, kaya di man siya criminal litigation. But the rules of court will play a supplementary role. But ang mga comment aning nga hitabo gabi marag na aghapon nahimo na siyang very legalistic, may daghang mga legal terms nga dili masabtan sa mga tao, but more than that kining nahitabo dere sa proceedings kung quote unquote nahimo man siyang very legalistic, it will be setting a precedent nga pwedeng magamit, ma-exploit, or however nga pamaagi nga magamit siya sa future ang mga impeachment cases.
2: Well, tama ang imo observation, Romy, no? In fact, daghan po na nakapansin ni Ana, no? In fact, ako po na naobserbahan gahapon, no? Kung ikumpara ni mo, pagsugod yun ang impeachment trial, ana man po ang hitabo, no? Very legalistic kaayo. No? Tungod sa grabing komentaryo sa mga tao, mawad na mag-interes sa mga tao, ano eh, kaya boring na, no? Di na may kasabot, unsa nang mga ipang-istoryahan nyo diha, no? Nga daghan na kayo mga bagong termino. After ana, nakita na ito, nga nag-adjustment, na nag-adjustment, no? Usay, motos ang presiding officer, liberal na kaayo. Pasagdan niya ang parties, no? Iya lang mag-referee lang siya nga iya lang i-tame kining mga skirmishes, but gahapon marami balik na po sa ingon ana, no? And again, I can only surmise nga tungod to kay
1: puro abogado,
2: no? Ang witness abogado, syempre ang prosecution, ang defense, abogado ang nag-preside, abogado, and sa gallery na po yung mga abogado, no? Like si Attorney Kiko Pangilinan, no? Although wala kayo kung si interjection si Kiko kagahapon, but mauna ang atmosphere magod kagahapon, and hopefully sui generis lang ito na itabu gahapon, no? exception, no? In the coming days, mubalik tong atmosphere nga i-laymanize na kining trial, kay dili man lang ni about the prosecution, about the defense, or about the senator judges. Ang pinaka-importante dili about ni sa Filipino people, no, nga nangita o accountability, no, as presented diha sa atong constitution, no, na nakabutan diha sa atong constitution by gihimo na sa mga sovereign Filipino people nga this is the accountability, mo ni ang accountability mechanism nga gusto na mo for high officials nya mao na ni, no? So kini nga trial is para ni sa mga sa katawhang Pilipino. That's precisely nga makita nato, no, even sa court di man wala siro kahit taka-observa na sa korte nga mga abogado o mga huwis mag-istorya o Tinagalog, no? In fact, there was one instance nga si Acosta, for example, nag-istorya o Binisaya, no? Kaya naanda na to pag korte, English-English gina nga naalay interpreter, no? So, medyo ka-liberal ang proceed ani nga trial, no? So, hopefully, dili na katunay tabo kagapon, more of an exception na po to, no? O mabalik unta dito sa katong pagpresenta ani na masabtan yun sa katawhan, Romy.
0: Yes, Attorney Caloy, kini ang gusto natong ipangutana. Very calm, cool, and collected ang behavior sa hostile witness nga si Attorney Poa kung ato ang tanawon. Pero, naa siya yung mga punto susama sa iyang ginaingon nga, I would say, guidance. Naa siya yung guidance, no? Sa unsamang iyang ginasulti, under instruction siya ni BP Sara. Og matod pa niya, unsamang nagagawas, no? So dili nga independente iyaha lang ang atong question ni ani karon attorney nga gusto pud mahibaw-an sa katawhan, dili ba ni ang pagsugo usa ka link nga nagapakita nga DVP has to explain og naa siya maigo pud siya ni ani being sa iyahan nag-emanate ang command, although very magaling magtubag si Attorney Poa. Pero sa legal view, dili ba ni siya mamahimong part sa ebidensya?
2: Well, sama sa akong giingon, Robin, no, nga ang teorya sa depensa, no, agisundan man nila ang kanang proseso, no, may kanya-kanya silang role, no, Pero mao po na ang gusto nga i-presenta po sa prosecution, tinood, kanya-kanya mong role. No? Pero kamong naabiha sa chain of command, sige lang mo, tanan mo nag-deny. No? Asa nagpadulong na tong kwarta. So, ang mutumaw gidin ni karon, at the end of the day, mutumaw na ako, all roads lead to the vice president. No? So, sa chain of command, doon ang klaro nakabalod ay sa asa nagpadulong ang kwarta. Katong security officer o ang vice president. Pero, sa joint circular, klaro man dito kinsa ang mga accountable. Ang head of agency, ang special disbursing officer, o kung na may finance, katong accountant o ang finance. Wala nakabutan dito nga kanang security officer accountable na sa kwarta. Mabitaw na kinahanglan ang magunit sa kwarta, banded siya, no? Unya, ang kining ang kalahi pa yun, dili na banded, dili pa yun sila mga organic employees sa either sa OBP or sa DepEd.
0: So, attorney, is it safe to say, Attorney Caloy, is it safe to say nga bisan og nagkandarakas na in the later part si Attorney Tulosa, pero napakita nila nga na ay butas sa paper trail, no? Og ang pagtubag sa COA, walay alam sa ground, wala na hibaw-an kung kinsa gyud ang giadtuan. Is this not a part sa pagpakusog kung tan-aw na to sa prosecution sa Article 1 nga misuse of funds?
2: Well, tama ka diha, Ruby, no? Kay mo to napakita na nagyo mga gaps, no? Nay mga gaps sa ilang explanation, no? Unya, ang ilang default mechanism din ay mao ra manggud niya akong role. Pero sa mata sa publiko, kini nga gaps o kini mga mga blanco din na mo na dakong problema. Kay ang tala ng mga gaps will not explain asa nagpadulong katong hundreds of millions of public funds, no? So at the end of the day, tanaw na ako, naka-strengthen ni sa posisyon ng prosecution, no? Kay wala may explanation ng tudkaron. Except, kung sa panahon sa depensa na nga sila ang magpresenta og ebidensya, kini nga mga gaps ilang ma-explain. For example, i-present ba nila kay ang prosecution maragbili naman naman sila plano nga i-presenta si kini mga security officers, no? Okay. Nauna, na-establish naman nila na dili siya banded yata sa iyang kwarta, which is very much against sa provision ng Joint Circular 2015. Kay ang disbursement dapat sa SDO lang gyud na or sa head of agency, no? Pero dinhi gihatag ang hundreds of billions, gihatag dito sa security officer, nya siya na ang nang disburse, no? So klaro gyud na violation sa Joint Circular. So kung ma-explain ni sa depensa sa panahon unya nga sila na ang magpresenta sila ng ebidensya, halimbawa ibutang nila si Acosta o ibutang nila si Dilidais Acosta, no, katong mga security officer, that's their lookout, no? Kay akuan po na siya, double edge po na sila, no? Or ibutang mismo nila sa witness stand si Vice President Duterte to explain everything.
1: Well,
2: kay,
1: they do that.
2: Kung tanaw ni Moderick, siya man yun ang top of the chain. Siya lang maka-explain sa tanan. Kay ingon si Puwa mismo na ingon, compartmentalize man good me. So, kung compartmentalize mo, naagay nakabalo sa tanang compartments. Kung siya ultimately ang accountable. And kinsa pa man di si Vice President Sara Duterte. So, for now, naklaro gining na yung mga gaps. Niya mo na ang gusto ipresenta yun sa prosecution. Na ay hundreds of millions of pesos nga nawala na sa chain of custody and accountability. Kay basta lang ninyo gihatag, unya nagliquidate lang mo, ipanghatag ninyo kang piatos, kang ngit-ngit, kang andilim, o kinsa pa ng mga tao, no? So, if these people at all exist, no? isa pa na kadakong question, tinuod ba nga nag-exist ni mga tawana? No? Kay wala mag-i-claro, bisan ang katong resibo, na namalit ko noong tambal, namalit noong pagkaon, wala gani, no? kay ako lang ni tanan acknowledgement receipt, no? If you remember the past days, ang pangutana kay sa mga senator judges, gitagaan tong gihatag man yung kwarta pamalit lang dai tambal pamalit og pagkaon nga ang OBP or ang DepEd na may nga pondo para diha, manuwa na lang yung gitagaan og tambal, no? Nganong gihatag pag yun yung ang kwarta dito.
1: Mm.
2: So, noon nga mga gaps nga sa tanaw na ko, bisan pa hataga po, no? Makita na ito, no? Marang nag-listen si Atty. Tolosa. Sa tanaw na ko, naagya po ay, at this point, no, naagya po sa advantage ang prosecution o napakita nila ang katong gusto nilang i-prove sa mga charges sa Article 1.
0: Yes, attorney, na-observe po gahapon nga ni Sakay, murabag Francis nga ni Sakay, sa pangutana ni Attorney Tolosa, ang duha ka babaeng nga judges, no, si Risa Hontiveros o even si Amy Marcos. Kadtubitang comment, attorney, nga imposible nga wa kaila ang chief of staff ug ang chief security sa gipangtagaan sa kwarta, wa ba ni mas nitatak nga naagyo dereliction of duty sa inyong pag-amping sa hinaguang buwis sa katawhan, and that coming from the judges, ang usa ni ana si Amy nga very protective kay BP Sara, dili ba na matawag natong black eye, attorney?
1: Black eye.
2: Well, matanaw na to na sa inyo na, but remember, Ruby, who is on trial here is not Attorney Poa, no?
1: Mm.
2: Possibly na sa dereliction of duties si Attorney Poa, kay wa niya giila-ila kinsa man yung nakadawataan ni, no? Kay ngunya compartmentalized lagi ni, pero Attorney Poa is not on trial here. It is the Vice President who is on trial, no? Eventually, no, kini nga mga lapses, ang depensa ay doon nila, kuan man lang ni administrative lapses, but ang prosecution, ang jury po nila, deliberate yun ni siya, no? So, eventually, ang mahimong responsible ani ang Vice President, no? Nawala, kung dili ma-explain yun ng hundreds of millions, no? Even if there is an explanation, kaya namin din sila explanation, yung ganin nila, wala pa ganin final
1: judgment.
2: No, decision ng COA, niya, nakadawat ganin may credit notice, no? So, ang nabili na lang ako under sa prosecution, bisan pa na explanation, gihimo ang Office of the Vice President or ang DepEd, ang ilang explanation, dili plausible, no? Dili haom, no? Dito sa gitakda sa Joint Circular 2015, no? Kini amounts to kini ilang explanation o kini mga nahitabo nga violation din eh, matawag na to ning grave abuse of grave abuse, no, culpable violation of the constitution, no? So kana ang mga timbang-timbangon in the coming days sa atong mga senator judges.
1: Mm-hmm. Attorney, clarification lang niyo para sa atong mga tigpaminaw para masabtan. Kining Joint Circular 2015, gipirmahan ni sa pila ka mga dagko nga ahensya sa gobyerno, and most of these the signatories katong adunay mga confidential funds. Joint Circular, tama ba nga ingon nga kining Joint Circular 2015 gihimo kini for the purpose or para maggiya sa mga opisina nga naay confidential fund?
2: Tama lang siya, Romy, no? Sa una man good, no?
1: And that is why naay special disbursing officer, because kining tanan ng mga opisina ni naman sila existing accounting process, at naman sila existing disbursement officer. Kaya special, yes, disbursing officer kining gihisgutan sa Joint Circular 2015 tungod kay wala sila ing trabaho kundi ang mag-disburse sa confidential fund. Tama ba?
2: Tama. Kuhani siya, duhani siya, Romy, Confidential Intelligence Fund, no?
1: Yeah.
2: Kaya nabawa sa mga security forces, AFP, PNP, naman na sila intelligence fund, napagin na sila confidential funds, no? In some instances. Din sa mga civilian agencies like DepEd, like OBP, what they have, ang naa sa ila, confidential funds lang na, no? Karon, mao bitaw nang ipalabas ng JC 2015, kahit prior to that, na sentro lang na po sa regular disbursement officer, no? Masamot nga, dili siya gyud ma ang oversight, huyang gyud kayo, no? Mo na in 2015, sa ako ma-remember, no, kay isa magud ni sa among gi kuan jud da Romy
1: gibantayan sa kongreso tradition.
2: O gibantayan sa kongreso kay nakita gid namo, no, kining intelligence fund confidential fund pork barrel gihapon ni siya Romy, no, as far as we are concerned sa makabayan black ug sa bayan muna mga pork barrel ni nga naa din na sa una kadaghanan din na lang sa security forces kay wala klarong kuan, wala klarong accountability ba unya dili siya transparent. Uh-huh. Na ang tubag sa gobyerno, sige, para transparent ta mo na ang gipagawas ang Joint Circular 2015, apil na din na ang Armed Forces of the Philippines, ang ipirma po din na ang DILG, ang DBM, no, ang Department of Finance, ang COA, ug napatay pipila ka agency. So sila ni pirma ni ana.
1: Og supersede ni ani katong mga earlier nga guidelines sa pag-spend sa confidential ug intelligence fund. Kaya naman gusto i-cite ang defense sa nga
2: yeah, 1992 kwanto COA circular, no, nga dugay na kay 1992 pa. So di ani mo makita sa kadugay nga panahon kini nga pondo halos wala ni gina wala klarong oversight ni in 2015 na lang na ay mga over na takda ka ng JC 2015. Ya ka ng JC 2015, hindi ni mo maingon nga walang na Romy, no? Kanang joint circular, administrative lang na, no? Tungod kay every General Appropriations Act na i-reference din ha sa JC 2015, no? Since after nahimo na siya, naanagin na siya sa General Appropriations Act, no? Dito item na kung asa may isigutan ng confidential fund. Nai-reference kanunay din ha sa Joint Circular 2015. So, part siya sa balaod, no? Part siya sa General Appropriations Law. So, kung wali mo na gisunod, gi-violate ni mo ang balaod, gi-violate ni mo ang General Appropriations Act na kung asa naa dito na-appropriate ka ng confidential fund or for that matter, intelligence fund, no? So, ano ang iyang story?
1: Yeah. Adunay na kayo ng attorney nga at some point sa trial, ang burden of proof will shift dito sa defense. But si Chief Escudero, the burden of proof will always be nasa prosecution. What will probably shift, ingon niya, is the burden of evidence. Now, at this point in time, aduna na ba kayo nakita nga, aduna ka ba'y nakita nga sinyales nga ang burden of evidence has already shifted dito sa defense?
2: Well, tama ang putong explanation ni Senator Escudero. Layak man ko ng burden of proof, layak ko ng burden of evidence, no? Ikaw may, burden of proof mong good, ikaw may nag-akusa, ikaw may naghimog charge, mo ni ang imong burden. No, kung sa criminal case pa na, proof beyond reasonable doubt, no? Pero dinhi sa impeachment man nila ang iyang degree of proof, no? I think substantial evidence man lang, no? So, mo ang burden ni mo, no? Nga imong, kumbaga, i-hardle ba, no? Pero lahi ang burden of evidence, no? Ang burden of evidence, but pasabot, na-presenta na ba ni mo to? Tama ang mga evidence niya, no? Nga makakonvince dito sa mga senator judges, no? Kung mauna imong burden of proof, kung saan mga ebidensya na dapat nimo ipresenta. Of course, at this point, kasama sa akong giingon, at this point nga ang nagapresenta, ang prosecution, gikan dito sa mga taga-bangko, hangto dito kang sa mga hostile witnesses, ang burden of evidence, no, hinahinay na ang nag-shift padulong dito sa defense. Mo nang gusto po nato makita kay ang mga ebidensya gidon points out to some ang lagi liable din ni eh. Kunya makita na nga ang pinaka-liable din ni ang vice presidente, no? So tungod kay ang vice presidente man ang on trial din ni eh, no, kung dili magpresenta og ebidensya ang depensa ani, makita mahimog yung kuan uncontroverted, no, uncontested ang ebidensya ang ipresenta sa prosecution, no? So diha na mo na pumaingon na to, nag-shift na ang burden of evidence, no? Maingon na ang prosecution, oh, na-prove na namo nga mao ni ang gihimo, na-prove na namo nga responsible gyud ang vice president, na-prove na dili man kinahanglan i-prove sa prosecution actually, Romy ug Ruby, nga ang kining hundreds of millions of confidential funds gigastos gyud ni, gikawat gyud ni, no, ang ilalang ma-prove din, wala ning nasulod sa joint, nasunod sa joint circular. Walay klarong explanation kung yun sa nipag-gasto. So, maingon na mo nga culpable violation ni of the Constitution. No? So, kinahanglan, mo enough na ang among ebidensya nga na-present to convict the President, the Vice President.
0: Attorney, naay usa ka question nga ni pusot din sa ato, ana siya. Mangutan ako sa inyong interviewee. Ang pagka mapasagaron ba, ground para masilutan ang vice presidente? Iyang namin siguro ani attorney ang pagka mapasagaron sa pondo.
2: Pasagad ka. Well, balik ta sa mga batakan prinsipyo magudya, Ruby. Public office is a public trust, no? Ang posisyon sa gobyerno, either elected ka man or appointed as an employee, na ka din tungod kay nagsalig sa imuha ang katawhan, no? Unya mo na tungod kay ana kataas ang standard, no? Okay. Dili man pribado ang atong historian din eh, no? Labi na kung mag-isgota og pondo sa katawhan, gikan diyan na sa buhis sa katawhan, no? Nga dugo og singot ang gigastuan na sa katawhan para makuhaan sila buhis, no? So, manangin mo na ito, bisag isa ka sentimo, dapat i-account na ni mo, explain ni mo, no? So, kumihan ka ang mga pasagaron ba, enough ba? Pangutanan na ito balik, ordinaryo nga empleyado sa lungsod, kung naa siya nahimo, no, nagpasagad siya, pwede ba siyang silutan? Pwede ba siyang tangtangon sa trabaho? Pwede, no? At susama po na ang prinsipyo, ang i-apply na ito sa ato ang mga high officials. In fact, ang ato gani mga high officials, taas kaya ang standard bago sila nato masilutan o mapahawa sa ilang trabaho, muagi yun o taas kaya ang proseso nga gitawag na ito impeachment. So, kinahanglan ingon ana ang ato ang pagtan-aw sa mga butang, no? Kaya kini mga official, dili man nato sila mga amo. Kita katawan man ang ilahang mga amo, kita man ang nagbutang sa ilaha din na, no? So dili nato pwede para kagamay la ato nga kuan na ang nagpasagad ba diha ang ihamang mga empleyado, dili man gyud ang vice president. But remember, kinsa man ang na pinaka-accountable yun din eh. Kinsa man ang nagsugo nga i-incas ng kwartaha, kinsa man ang nag-ingon nga, kining kwartaha ihatag na dito sa usa ka tao, na dili gani empleyado sa opisina, dili po siya banded, no? Nga requirement na unta na nga mag-disburse sa kwarta, banded siya, no? Or nasa ihatag nga deposito dito kay in-caso niya, mawala ni kwartaha ni kato ang kwaon, no? So, dagan yung violations, no? In fact, napakit na pangutana gani na ni Sis Escudero gahapon. Required pa na sa Joint Circular number 2015 nga naa kay Vault. Dito ni mo itago sa anang kwarta, no? Pero wala gani sila, wala si Kabalo, si Attorney Poa, huwag na ba sila Vault, no? You are dealing with hundreds of millions of pesos. Niya, chief of staff ka, o niya, abogado pa, kawa ka kabalo kung naaba mo'y voto. Wala. Kaya nga, no, ang ilang naandan man good, basta nakuha na ning kwarta, nakuha na ning confidential funds na, in case nila, diretso ihatag nila dito sa mga military, no, nga ilang gidesignate as security officer. So, mo na ang order ni Sara Duterte. So, dili lang na simple nga pagpasagad, no? Grabe yun na nga pagpasagad, no? Sa pag asikaso, no? Sa pag-manage aning hundreds of millions na kwarte sa katawhan na gibutang sa ilang mga kamot.
0: So both attorney, gikan sa Office of the Vice President ka Confidential Fund, padulong sa Department of Education, pareho ang sistema nga na-create, no? O makitaan nga daghan mo daig kwarta kaayo ang mga maingon na itong gihago ang buhi sa katawhan. Pero ang pag-dispense ni Ani, seemingly irresponsibly dispense kinahanglang paninglon. That's why na-impeachment na kahitabo karon. Attorney, dili pa ni dead end tungod kay dili man mapakita kung kinsa yun ang nagdawat o may mga names nga maingon na itong funny o kanang lisod tuuhan, no? Nga nag-exist yun. But na-i role ang PSA attorney. Could this not be of help kung ang PSA ipatawag na pod aron ma-establishar kinsa maning mga dilim, kinsa maning mga pusang iring, attorney? Kay siyempre, simple lang mag-isip ang ordinary man on the street, kinahang lang matuhog ni tanan ang end users, kinsa mangidai ni sila, no? So how do we go about it kung tan-awon nato attorney ang legal og the moral point of view with the PSA? Dako ba ning matabang?
2: Makatabang na, tama lang imong giyunob eh, no? Tugon magiditanan, no? So, nasigutan naman na, mga pangalan nga, Mary Grace Piatos, Andilim, Shane Ngit-Ngit, o kinsa pa doon, no?
0: Ang
2: purpose mo lang, pagpresent sa empleyado, no, sa Philippine Statistics Office na moingon nga wala gina nag-exist ng mga pangalan, no. In fact, kung ako ang depensa, I will just stipulate on that, no.
0: What if mo ingon mo, attorney? That's why confidential, so kinahanglan itago.
2: Ingon naman yun nila, informants mo lang muna, dili mo naman pwede pangalan.
0: Will that be a dead end, attorney?
2: Mabutang sa danger ang ilang pangalan. So, pwede rin na actually, kanang issue, pwede rin na-stipulate kay dili man good issue din ang paggamit og alias. No?
0: Yeah.
2: Ang issue din he,
0: niabot
2: na mga pondo. Niabot na gina ang mga tawhana.
0: Kung sa impact, no?
2: Mula, ang gipangita, resibo yun, dili na acknowledgement receipt. No? Halimbawa, nag-ingon ka nga, nagpalit ni sila og tambal, asa man ang tambal gipalit? Kung sa natindahan man, na kanang mga tambal lagi pamalit na, no? Pati ba naman ang tambal, confidential, no? Katong nag-ingon mo nga, nagrenta man may ugkoan, kining safe houses, asa man ang kontrataan na? Confidential gihapon, no? So, na-establish naman na nila, no? So, balik din sa mga pangalan, I think, ang purpose mo lang ginana, to show nga, kini mga pangalanan ni mga bizarre nga mga pangalan, no, weird, wala gid ni nag-exist, no, diha sa ato ang statistics office. If they exist, nag-exist ni as real persons, that's the burden now of kining sa depensa nga i-prove, no, nga gawas sa naay mga pangalan, dili ni mga phantom, kumbaga present gid ni na agi real persons ni. And in fact, muna ang problema nila din ha sa depensa. Kay bisan panay alias, dapat na-receive dito nga mutukma sa mga real nga pangalan sa tao. Nga dapat nakasealed na, no?
1: Ana gitipigan sa vault.
2: O, naana sa vault. Nga dapat mo litan aon sa, halimbawa, sa attorney po ha. No? Bago niya, kay iya mag-idawat niya acknowledgement receipts, niya isabihin niya sa kuha, nag-utanaon ta siya, uy, ano maning andilim maning, tinuod ba nga na ay counterpart niya tao? Ang sami atong proof ni ini later, kaya basig tanawon ni.
1: Attorney, nanalaman tayo doha kami minuto na pa isa ka pangutana dali, a reaction. Mayong buntag, sir, nagsayang-sayang lang og kwarta sa katawhan ng impeachment. Kaya nga no, pag-abot sa adlaw, wala gihapon sila i-decisize nga numero para makonbikto ang vice-presidente. Gani, wala mang gani nakaabot o decisize ang ilang attendance diha sa pag-impeach, sa impeachment court siguro, attorney. Would you like to comment on this? Kano sa desisyonan? Kung decisize ba yun?
2: Well, sa pagkakaroon manggod na ang gitakda nila sa ng presiding judge, no, nga ang ilang threshold to convict is 16, no? Unless na ay mo question ni Ana. So, na may duha ka school of thought mo din ha, but be that as it may, sabi sa kong giingon, Romin, sa mga previous interviews na ito, for as long as nagpadayon ang trial, niya mapresenta mga ebidensya, di ginato matakda asa padulong, no, ang desisyon sa mga senator judges, no. Recite na kong example din ha, ang former chief, the late former Chief Justice Corona, sa pagsugod sa trial, niingon yun ang dagan, wala, dili ni makonvict, no. Pero at pagkahuman sa trial, napresenta na mga ebidensya, si Corona was convicted more than 16, no? I think 21 man siya, o 18 or 20 ata ang ni-convict sa iya, or 21, no? So, at that time, si Corona is also very, kwan, hindi mo matawaran ng iyang posisyon, no? So, kanang may yung kagsi, wala pa ay 16, din nila na mag-convict. Ang sa may basis na ito niya, kumanahuman ang trial, wala pa manapresenta ang panan niya mga ebidensya. No? So, posible pa yun niya magbago. Remember, kung numero mo lang itong basihan, remember na ay 13 din ha, ang majority. They only need 3. Tulo na lang dugang. So, dito sa uban, naalaman yung makonsider na ito di ang mga diehard nga Duterte ka ng mga DDS lang tawag, no?
1: Cayetano, Duterte supporters. Rodilia.
2: No?
1: Bongo.
2: So, Bongo, Padilla, Aimee Marcos, no? Kada Cayetano, so lima.
0: Villars,
2: yun nila, but daghang ko ang daghang pang factors. Eh. For example, the Villars, mga negosyante man ang pamilya ni Ine. No? Karon ba, nakita ba nimo asang mga pangutana sa mga Villars? Unsa ang ilang posisyon yun?
1: Si Camille lang mo so far ang nitindog ng
2: pangutana. Yes, pero kung tanawin mo ang mga pangutana, very safe man lang.
1: Yeah.
2: Even the kay Thanos, makita ni mo tono sila mga pangutana rin.
0: Medyo ni Kalma o Mahilom.
1: Lagi pa ilang magkaso.
2: Si Loren Legalda, karon nga wala pa nakabalik, no? So dili gyud kanang maingon niya, wala na, sayang-sayang lang na. Mas masayang kung dili nato tiwason kini nga process. Kay buot pasabot niya na hundreds of millions nga anak wala di account sa tuwa atong pasagdan lang, and again mabalik na mabalik ni siya. Kay remember, this will set the precedent.
0: Yeah, history will repeat itself.
2: Oh, pagtanaw sa billions na, no? Dili na lang hundreds of billions of confidential funds. Karon siguro, atong gilantaw ang confidential fund, kana lang kang Sara Duterte, but remember, there are hundreds of billions of confidential funds nga naapa din na sa other agencies, especially the Office of the President, yes. No? Office ng ni Marcos karon. Kana gyud ang pinakagrabe, no? Diha ang pinakadakong bulto sa confidential funds. Sa una pa na, ug hangtod karon nagpadayon.
1: Attorney, maabot ang panahon. Ato pong tantaron ug hisgot ng confidential funds ni Marcos, pero wa na gyud tay oras, lampas sa taog tulo ka minuto. Basig na kay mensahe sa ato ang mga tigpaminaw, kauban sa ato mga sister stations, maabot kita si Regions 9, 10, 11, 12, ug Barm.
2: Dagang salamat na lang pag-usap, Romy o Ruby, no, ni Higayon nga makapa-share ka sa itong mga obserbasyon sa nahitabo ng impeachment trial o inaot na magpadayon tang sundan na ito, no? O maging kabahin ta ni ining ginahimo nga proseso ng impeachment trial sa pagkakaroon. Dagang salamat o may buntag pag-usap ni mo, Romy o Ruby.
0: Likewise, may buntag,
1: salamat
0: po,
1: attorney.
0: Yes, dos, the ball is still rolling. Pero pinaka-importante nga angayang nag-roll pod ang bola sa public opinion. Kay dili lang desisyon sa senator judges ang importante din eh. Apan ang kahimatngon nga mapataas mismo sa mga katawhan nga maoy nakapangyayari. Kini ang inyong tinig 40, Ruby Padilla season.
1: Daghan po kong nakatunan sa pag-monitor na ito na aning impeachment process. So, kini si Tinig Dos Romy Luzfa, nagpasalamat sa iyong pakiguban ka na mo o nang hinaut. Unta sa tanang higayon na mag-uban-uban kita Lunes hangtod Sabado, alas 5 hangtod alas 7 sa buntag. Ayaw ka maghawa, kay musunod ayon ang atong alas 7 balita, kauban si Kaloy Rosario.
3: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
4: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo, kay naana ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay. Og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. Og para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
5: Kining umaabot na kapistahan sa atong mahal na patron sa siyudad sa Mati karong September 10, 2026, na si Senior San Nicolas de Tolentino. Ako manghinaot na pinaagi sa iyang panabang ug panalangin, mapuno ang atong mga kasing-kasing sa pagtuo, gugma, paglaom ug pag-alagad sa atong isig katao. Hinaot usab nga magpadayon kita sa paghiusa isip usa ka komunidad nga adunay kalinaw, panag-uyon ug panalangin sa matag pamilya. Kini ang inyong senior board member sa probinsya sa Davao Oriental na si Beverly Morales Dayanan. Happy Fiesta, Senior San Nicolas de Tolentino. Mabuhi ang Mati, mabuhi ang probinsya sa Davao Oriental.
6: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Purok Rose, Poblacion, Caraga, Davao Oriental. With regular and family rooms to choose from, our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions. Complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000 in Caraga.
3: Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
8: Ang oras ganap na nga alas 7:10 na.
3: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM

0: Isang magandang umaga ako po sa Tinig 4, Loy Rosario. Maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Thursday at rest na po tayo sa buwan ng September 2026. Sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay sa Misamis sa Occidental. Headlines. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, isang wanted person dalaman na sa kasong acts of lasciviousness na aresto sa Bayan ng Carmen, Cotabato. Headlines. Samantala, isang tahanan na sunog sa Alameda, Cotabato matapos na sinunog nito ang bahay ng putyukan. Headlines. Sugatan naman ang isang sundalo matapos na pumuto o aksidenteng pumutok ang baril nang isang membro ng Philippine Marines sa Cotabato City. Headlines. Isang rider patay matapos namang sumalpok ang kanyang minamanihong motorsiklo sa isang nakaparadang sasakyan sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Headlines. Abot naman sa makikita 4 million pesos halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska sa isang checkpoint sa Parang Maguindanao del Norte. Headlines. Sugatan naman ang isang tricycle driver matapos ito'y pagbabarilin habang namamasada sa bahay naman ng President Quirino Sultan Kudarat. Headlines. Sa Valencia City, Bukidnon, wasak ang isang kotse matapos na bumangga sa isang wing van. Headlines. At abot naman sa mahigit 20 convoy ng Moro Islamic Liberation Front pinabalik ka sa kanilang daanan sa Lanao del Norte matapos sumuno ang miscommunication. Headlines. Samantala, 30 mga mangingisda sa Davao Oriental na kinabang sa Bangka Ko, Gawa Ko Livelihood Program. Headlines. Project Heart Symposium ay sinagawa para sa mga kabataan sa San Antonio, Katiil. Headlines. MTO Tarragona nakakamit ng halos 1,000% collection efficiency. Headlines. Itali ng mga balita, susunod na.
1: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok na pigsa sa iyahang bana, dali rakining na wagtang.
2: Yung akong bana, nagpugo ang pigsa, may sige siya o inom ogan si Bayutik, sakit man lang gahapon daw, ay gahubag bubayo. Kanya, nagkuhay siya kuton, yung gi, butangan o kiuwi, hindi hampog dito. Pagkatod-tod at to, pagkahuman niya butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayo niya, abdan o mga isa kasimana, nauli ang jod.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo, mapalit sa mga butika.
3: Sweetheart, ready na!
4: Wow, ka-sweet ba, oh?
3: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Kabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
3: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
4: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
3: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Unya, sweetheart, ha?
1: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Luzano, taga-apopong General Santos City, kay Iyang Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
5: Oh, tinuol dyan. Nagkasalamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito. Kura pong purga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.
0: Alas 7:16 ng oras at ngayon sa detalye po nating mga pangunahing mga balita. Balita mula sa lalawigan ng Cotabato sa Carmen, arestado ng mga otoridad ang isang wanted person dalaman na sa kasong acts of lasciviousness sa ilalim ng Section 5 ng Republic Act 7610 o Special Protection and Children Against Abuse.

12 Judicial Region na Branch 22 sa Kabakan, Cotabato na may petsang September 2, 2026. Nagla naman ng 200,000 pesos para sa pansamantalang o para sa piyansa sa pansamantalang kalayaan nito. Ang naturang suspect ay nasa custodial facility na ng Carmen PNP. Inaantay naman ang commitment order mula sa korte, nag-issue ng warrant of arrest laban sa kanya. Samantala, balita mula naman sa Alameda, Cotabato, ng dahil sa sinunog na bahay ng putyukan sa isang bahay sa Sitio Dry Creek, Puroca 5, Barangay Camasi, Alameda, Cotabato, nasunog ang naturang bahay kahapon. Sa investigasyon ng mga otoridad na ang tahanan ni Racel Vialejo Abadinas ay tinirhan umano ng bubuyog, kaya't nagdesisyon ng pamilya nito na sunugin ang bahay ng naturang bubuyog, subalit bigla na lamang nilabo ng apoy ang kanilang tahanan dahil gawa ito sa light materials. Mangiyak-ngiyak naman ang pamilya dahil wala silang matirhan. Naman iniulat ang Bureau of Fire Protection kung magkano ang pinsalang naidulot sa naturang insidente. Sa Cotabato City, sugatan ng isang sundalo ng Philippine Marines matapos aksidenteng pumutok ang baril ng kanyang kasamahan sa bahagi naman ng kanilang headquarter sa 6th Marine Battalion Landing Team ng Barangay Rosary Heights 9. Naganap ang naturang insidente kahapon kung saan ang sugatang o kung saan sugatan ng isang sundalo nga si Marine Sergeant Jewel, 38 years old, nabatid na bigla lamang pumutok ang baril ni Corporal Manuel habang naghahanda ito sa kanyang mga gamit. Nagtamo ng sugat ang kanyang kasamang si Sergeant Jewel sa kanyang tadyang na mabilis namang isinugod sa ospital. Sa katabing bayan ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, patay naman ang isang rider matapos na ito'y sumalpok ang minamaneong motorsiklo sa likurang bahagi ng isang Isuzu truck sa National Highway ng Davao Cotabato Highway, particular sa may Barangay Gang, alas 5 kahapon ng hapon. Ang biktima nga si Harry Sabalawag, 18 anyos, binata at estudyante, residente ng Barangay Tamuntaka 1 ng Cotabato City. Nabatid na minamaneho ng biktima ang kanyang Honda Click 125 na may plate number M877HQ nang sumalpok ito sa likurang bahagi ng naturang sasakyan. Dahil sa lakas ng impact, nagkaroon ng malaking sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan ang naturang biktima. Sugatan din ang kanyang back rider na si Fahad Alon, 18 anyos, na kapwa residente ng Tamuntaka Udo. Samantala, ito ay ligtas naman. Nabatid sa investigasyon ng mga otoridad na ang naturang Isuzu truck ay minamaneho ng isang nagangalang Dennis Ikoy Kalulot, 40 anyos, may asawa at residente naman ng Cotabato City. Mabilis umano ang pagpapatakbo ng naturang binata sa kanyang motorsiklo at nawalan ito ng kontrol kahit sumalpok sa likurang bahagi ng naturang truck. Balita mula sa katabing bayan naman ng parang Maguindanao del Norte, nasa 14 million pesos halaga ng smuggled cigarettes na nakumpiska naman ng mga otoridad sa ikinasang checkpoint operation na ikinarga sa isang hinuwing van na may mga kargading mga bunga ng niyog. Naresto ang suspect na isang driver na si Jamaluddin, 39 anyos, at isang Abdila, 32 anyos, na isang helper. Nabatid sa investigasyon ng parang PNP na habang nagsasagawa sila ng checkpoint nang tumanggap ng intelligence report na may dadaang isang Hino truck na may mga kargang smuggled cigarettes at tinakpan ito ng mga bunga ng niyog. Sa pag-usisa, na-recover ang kahon-kahon ng mga smuggled cigarettes. Samantala, alas 7.22 ng oras sa President Quirino, Sultan Kudarat Province, sugatan naman ng isang tricycle driver matapos ito'y pagbabarilin habang namamasada ng kanyang tricycle sa bahagi naman ng Barangay Bayawa,

0: ng naturang bayan. Ang biktima nga si Salim Sumapal Kalimbal, residente ng Buluan, Maguindanao del Sur. Nabatid na ang naturang biktima ay mula sa Tacorong City patungo sana ng Buluan. Nang ito'y dikitan ng riding in tandem criminals at pinagbabaril ang naturang biktima. Matapos ang naturang insidente, agad ding tumakas sa mga suspect. Samantala, na-recover naman sa crime scene ang mga basyon ng .45 caliber pistol. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng President Quirino PNP para matukoy kung sino ang responsable sa naturang krimen. Sa katabing bahay naman ng Tacoronga City, naaresto naman ng mga otoridad ang isang big-time drug pusher sa ikinasang anti-drug operation noong September 1. Ang suspect na si alias Bobong, 50 anyos, residente ng Barangay Poblacion, ay nasa listahan ng Philippine Drug Enforcement Agency kung saan na huli sa kanya ang malaking halaga ng shabu. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakarapin ng naturang suspitsado. Sa General Santos City, patay naman ang isang 50 anyos na caregiver matapos na ito'y pinalakol ng kanyang inaalaga ang PWD na may problema sa kanyang pag-iisip na kamag-anak sa Barangay Buwayan kahapon ng madaling araw. Ang biktima nga si alias Dodong, residente ng Purok 1, Barangay Buwayan, ay nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan matapos na pinalakol ng kanyang kamag-anak na may diferensya sa pag-iisip na si alias Han, 50 anyos. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad na kung saan ay inabutan na lamang na naliligo na sa kanyang sariling dugo ang naturang biktima sa kanilang bahay alas 3 ng madaling araw. Ito naman ay mabilis na isunugod sa Dr. George Royeca Hospital, subalit idiniklarang dead on arrival ng kanyang attending physician dahil sa mga tinamunitong sugat at maraming dugo ang nawala sa kanya. Balita mula naman sa Valencia City, Bukidnon, wasak naman ang kotse matapos na bumangga ito sa isang nakaparadang wing van sa National Highway ng Barangay Dabong-Dabong alas o kahapon ng madaling araw. Sa investigasyon ng mga otoridad na nakatulog umano ang driver ng kotse, samantalang nagmamaneho kahit nawalan ito ng kontrol at sumalpok sa isang wing van. Nabalian naman ang paa ang driver ng naturang biktima at ang kanyang ina ay nagtamo din ng sugat na mabilis namang isinugod sa ospital. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng otoridad sa naturang insidente. Sa Lanao del Norte, pinigil naman ng mga pulis at sundalo na kaharang o nagsagawa ng checkpoint sa bahagi ng Barangay Libertad, Kulambugan, Lanao del Norte, alas 7 kahapon ng umaga. Makaraang dadaan sana ang nasa mahigit 20 convoy ng Moro Islamic Liberation Front na patungo ng Lanao del Norte mula sa lalawigan ng Lanao del Sur. Nabatid ng tropa ng MILF ay nanggaling sa 131st Brigade, Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters. Ayon na sa ulat, nagsagawa ng checkpoint operation ng mga tauhan ng 1st Mobile Force Company at 1st PMFC kasama ang 5th Mechanized Battalion ng Philippine Army nang dumaan ang nasa mahigit 20 sasakyan at may 5 pang mga motorsiklo. Nang beripikahin, hindi nakapagpresenta ang naturang grupo ng mga kaukulang dokumento sa mga otoridad kaya't agad silang pinigil upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan. Isinagawa naman ng mga otoridad ang ligtas at maayos na pag-eskorta sa convoy pabalik sa kanilang pinanggalingan sa Picong, Lanao del Sur. Inihag naman ni Lanao del Norte Provincial Director Police Colonel Leo De Leon Sua na ang naturang hakbang ay naglalayong tiyakin ang kaligtasan ng lahat sa pamamagitan ng wastong koordinasyon habang iginagalang naman ito ang umiiral na mekanismo ng peace process. Tiniyak naman nito na patuloy ang pakikipagtulungan ng Lanao del Norte Provincial Police Office at sa lokal na pamahalaan para ti akinang mapayapang pag-uusap. Samantala, miscommunication umano at kakulangan ng koordinasyon ang dahilan ng pagharang ng PNP at MILF o ang pagharang ng PNP at Army sa convoy ng MILF. Ito naman ang inihayag ni Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities, CCCH, Adjag Spokesperson o Adjag Chairman Anwar Alamada. Ayon kay Alamada, naayos agad ang naturang insidente na kinasangkutan ng mga miyembro ng MILF at tropa ng pamahalaan. Anya, nagmula ang convoy sa isang komunidad ng MILF sa Lanao del Norte at patungo ito ng Camp Bilal, ang kampo na hawak ng MILF pa Commander Bravo. Ayon kay Alamada, may coordination bago bumiyahe ang grupo, ngunit aminado siyang nagkaroon ng problema sa komunikasyon, particular sa kawalan ng signal ng cellphone at SMS sa naturang lugar. Alas 7:28 na ang oras.
1: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
2: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay, 7 years old. Wala gyud kunta kay mga 3 years. Kita pa mga babae man need pud ba nato na mga inana nga bagay po no. 3 years na. Suka so, pagpanganak nako anang kuan, unsa man intawhana ni oy?
1: Unya, unsa imong gibuhat?
2: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Uy, ginoo manguhit naman mo.
3: Pero pag take og ganado,
2: na, yung tapad naman po, bin, parang naman mami.
1: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamuna ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
4: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
5: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
6: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
5: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
1: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fi Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
7: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Plus. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay wala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kaurap lang ko atong tulo ka bak. Wala gyud maintain na lang pud nako sir oy.
1: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo o ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Ganap ng alas 7:30 ng oras. Dagdag na mga balita. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihatid ni Erwin Umadhay.
8: Nagsagawa ng orientasyon at briefing para sa 30 benepisyaryo mangingisda ng Bangka Ko Gawa Ko FB Pagbabago Livelihood Development Program ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Davao Oriental. Isinagawa ang aktibidad sa pangunguna ng BFAR Central at Regional Office, katuwang ang Provincial Local Government Unit sa pamamagitan ng Pagro Fisheries Division. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga mangingisda mula sa mga lokal na pamahalaan ng San Isidro, Manay at Baganga na makakatanggap ng fiberglass motorized bangka bilang tulong sa kanilang kabuhayan. Layunin ng programa na mapalakas ang livelihood opportunities ng mga mangingisda at matulungan sila magkaroon ng mas maayos at mas produktibo ang kagamitan sa kanilang paghahanap buhay. Nagpaabot naman ng taus-pusang pasasalamat ang mga benepisyaryo kay Governor Nelson Dayang Hirang dahil sa kanilang patuloy na suporta at mga inisyatibo para sa sektor ng pangisdaan. Ayon sa provincial government, patuloy nitong susuportahan ng mga mangingisda sa pamamagitan ng mga programa at proyektong makatutulong sa kanilang kabuhayan at pamilya. Sa ibang balita naman, isinagawa kahapon ang Project Heart Symposium sa San Antonio National High School sa bahay ng Katiil Davao Oriental ng 1103rd Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 11 o RMFB 11. Layunin na aktibidad na mabigyan ang kaalaman at mapalakas ang kamalayan ng mga kabataan hinggil sa mga isyong maaaring makaapekto sa kanilang kaligtasan, kalusugan at kinabukasan. Tinalakay sa symposium ang drug at alcohol prevention, anti-bullying awareness at safety measures sa panahon ng shooting incident. Binigyan din ang kahalaga ng respeto, responsableng pagdidesisyon, pag-iwas sa bisyo at agarang paghingi ng tulong sa mga guro, magulang at otoridad kapag may kinakaharap ng problema o emergency. Sa pamamagitan ng Project Heart na nagkakahulugang honesty, empowerment, accountability, respect at teamwork, muling pinagtibay ng paaralan ng pulisya ang kanilang pagtutulungan para sa isang ligtas, mapayapa at positibong learning environment sa kabataan. Dagdag na balita, nakapagtala ng 998.07% collection efficiency ang Municipal Treasurer's Office o MTO ng Bayan ng Tarragona para sa fees and charges noong calendar year 2025. Sa pamumuno ni Acting Municipal Treasurer Mary Rose Caho, umabot sa 9,830,000 ang aktual na nakolekta ang kita ng tanggapan. Dahil dito, ginawaran ang plaque of recognition ng Provincial Government of Davao Oriental ang MTO Tarragona bilang pagkilala sa kanilang mahusay na revenue collection at serbisyo publiko. Ipinagmamalaki naman ng LGU Tarragona sa ilalim ng administrasyon ni Mayor Kakabulaong ang nasabing tagumpay na nagsisilbing inspirasyon sa iba pang tanggapan. Binigyang diin na ang bawat pisong nakokolekta ng tama ay mahalaga sa pagpapalakas ng kakayahan ng lokal na pamahalaan na magpatupad ng mga programa at magbigay ng serbisyo sa mamamayan. Mula dito sa Davao Oriental, Erwin Madhay, nagbabalita.

Tiniyak naman ni Cotabato Governor Lala Taliño Mendoza sa mga benepisaryo ng 9.98 milyon peso ng mga proyektong ipagkakaloob o ipinagkaloob kahapon sa Kidapawan City. Pinanatili ng Kapitolyo ang kalidad ng mga proyektong ipinatutupad para matiyak hindi masayang ang pondo na nagmula sa buwis ng mamamayan. Kabilang sa mga proyektong ipinagkaloob ang completion ng Kidapawan City National High School Gymnasium na nila pinaglana ng 4,993,129 pesos at 64 centavo, ang road concrete ng barangay San o Barangay Mateo na nakakalaga ng 4,998,223 pesos and 37 centavo. Isinagawa naman ang turnover ceremony sa pagitan ng pamalaang lokal ng Kidapawan na sinaksihan naman na mga kinatawan na mula sa DepEd Kidapawan Board Member Jumar Saribo. Mga guro at mga barangay opisyal. Samantala,

Binigyan naman ng value sa restoration program. Ang mga empleyado ng provincial government kung saan ayon kay Cotabato Governor Lala Talino Mendoza, mahalagang paksang courage o lakas ng loob bilang mahalagang katangiang dapat pinapahalagahan ng isang kawalin ng gobyerno. Dito pinaalaala na dapat itong maisabuhay sa lahat ng panahon, manindigan sa tama, magsalita laban sa mali at kumilos para sa pagbabago. Ang naturang hakbang ay regular na ginagawa sa mga empleyado ng provincial government. Sa mga balita ng pambansa, kinustyon ni Senate President Pro Tempore Vicente Soto III kung hindi nalalagay sa langanin ng karapatan ng mga botante para pumili ng kanilang mga lokal na leader upang muling ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan election. Ayon kay Soto sa kanyang interpelasyon sa panukalang batas ni Senador Chis Escudero na naglalayong gawing 5 taon ang termino ng mga barangay at SK official mula sa kasalukuyang 4 na taon na tililipat sa Nobyembre 2028 ang susunod na BSKE. Ayon kay Soto na halal noong 2023 ang kasalukuyang barangay official at dapat magkaroon ng halalan na ngayong 2025, ngunit na ipagpaliban nito sa Nobyembre 2026 kung saan maisasagawa lamang ang eleksyon sa 2028. Anya, abot sa 3 taon ang holdover period ng incumbent official. Binigyan din pa ni Soto na ang mga kasong kinakaharap ng ilang mga barangay official bilang dahilan upang mapanatili ang accountability sa lokal na pamahalaan. Anya ang mga reklamo ang inihain laban sa ilang opisyal, kabilang na ang kasong kinasasangkutan ng 12 barangay official sa Iloilo kaugnay ng umano'y pagkaltas sa ayuda ng AEC sa beneficiaries. Ayon pa sa naturang mamabatas, mahalagang mabigyan ang mga butante ng pagkakataong pumili ng kanilang mga lokal na leader at mapanagot ang mga opisyal sa pamamagitan ng regular na eleksyon. Iginit din naman ni Senador Chis Escudero ang panukala hindi simpleng pagpapaliban ng eleksyon kundi pagtatakda ng 5 taong termino para sa barangay at sangguniang kabataan official. Layo naman nito nga magkaroon ng mas malinaw at permanenteng eleksyon cycle at mas sapat na panahon na para may patupad ang mga programa sa barangay.

Samantala, ipaniliwanag naman ni Attorney Michael Pua ang hostile witness sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte na hindi umano siya involved sa confidential fund ng Department of Education na nagsimula pa niya bago pa man siya naging Chief of Staff ng naturang ahensya. Ayon kay Pua na tinanong siya ni Vice President Sara Duterte kung ano ang kanyang isasagot sa media kaugnay o kung siya tatanungin patungkol sa confidential fund. Anya, sinabihan siya ng Vice Presidente na hindi isinasapubliko ang mga detalye dahil ma-jeopardize o mano ang mga ahensya at maging ang intelligence community. Giit pa ni Pua na hindi na rin na siya nagpumilit pa na alamin ang mga detalye patungkol dito dahil para sa kanya ay tila ayaw rin ng mas o ayaw rin ibabahagi pa ng Vice Presidente sa kanya ang mga detalye ng confidential fund.

0: Samantala, ganap ng alas sa 7:41 na sa dagdag ng mga balita. Mas dinubli daw ngayon ng Philippine National Police ang kanilang presensya sa mga matataong lugar mula nang pumasok ang beer months. Ayon kay PNP Chief Police Director General Melencio Nartates Jr., kanyang initasan ang lahat ng mga regional city police at municipal at provincial paigtingin ang kanilang police visibility, pagpapatrolya at pagbabantay sa mga establishmento, kasama rin na sa babantayan ang mga transport terminal sa iba pa mga pampublikong lugar na madalas ay pinupuntahan ng mga tao. Inaasahan kasi sa ganitong buwan, dumarami rin ang mga magnanakaw, nagsasamantala sa mga lugar na kadalasang pinapasyalan ng mga tao. Paglilinaw pa ng PNP na buong taong nakabantay ang kapulisan na para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Sa mga balita naman sa Ibayong Dagat. Balita mula naman sa bansang Indonesia. Ligtas umano at walang dapat na ipangamba ang mga kamag-anak ng mga overseas Filipino workers sa naturang bansa sa kabila ng patuloy na paglawak ng forest fire. Ayon sa Philippine Embassy sa Indonesia na hindi gaanong nakakaranas ng haze o makapal na usok ang mga nasa Jakarta mula nang maitala ang malaking sunog sa kagubatan. Paliwanag naman ng imbahada, malayong kabisera sa eksaktong lokasyon ng sunog at ang kasalukuyang direksyon ng hangin ay papalayo sa kanilang kinaroroonan. Dahil sa umiiral na hanging habagat, mas apektado umano ang mga karatig bansa at ibang bahagi ng Pilipinas kaysa kinaroroonan ng karamihan mga Pinoy sa naturang bansa. Sa balitang pang-ekonomiya, naitala naman ang pinakamababang halaga ng piso kontra dolyar sa palitan. Hanggang kahapon na halos umabot ng 63 pesos ang halaga ng piso kontra sa isang dolyar. Muling lumagapak ang panibagong record low ng palitan ng piso kontra dolyar kahapon. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara sa 62.565 ang halaga ng piso kontra dolyar kahapon. Ito na ang pinakamababang pagbagsak ng halaga ng piso kontra sa dolyar kung saan na mula ng maupo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay patuloy ang pagbulusok ng halaga ng piso kontra sa dolyar. Sa balita sa larangan naman ng sports. Nagparamdam agad ng lakas si Alex Iyala matapos sa ilang paso si Mary Istoyana ng Amerika sa pamamagitan ng 6-1, 6-2 demolition o pang-umusad sa record round ng US Open kahapon sa New York. Hindi na nag-aksaya pa ng sandali si Alex nang bumulusok agad ito sa first set para lamang makuha ang 1-0 na bintahe. Sinubukan pumalag ni Istoyana nang makuha nito ang 2-1 na kalamangan na sa first set. Subalit, yun lamang ang nakayanan nito matapos sa inilabas ni Alex ang bagsik para tuluyang tapusin ang laro na tumagal ng 1 hours at 19 minutes. Ito ang ikalawang panalo ni Alex kay Istoyana. Matatandaan na tinalo ito ng Pinay Neater noong 2024 sa ITF 1000 Cusser Jewelers Tennis Challenge sa score na 7-5-6-2. Dahil sa solidong laro ni Alex na puwersa, si Istoyana magtala ng 26 unforced error. Nagpasalamat naman ang Pinay Neater sa mga fans nito na dumagsa sa venue para magsuporta para sa kanyang laban. Susunod na makakasagupa ni Alex si Oleksandra Olenikova ng Ukraine sa second round. At sumanyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita itinampok ngayong umaga po ng Huwebes, 3 sa buwan po ng September 2026, sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis Occidental, at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Kasama si Erwin Umadhay, ako naman na si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: We are back!
3: Back to the hits.
1: Joy FM.
4: Buntag na Joy!
1: Buntag na Joy!

0: Na anapodda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naa na'y mga erectile dysfunction. Naa'y maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naa na ta karon, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Sibaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kay Mito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Enjoy! Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.7